0: la kɛnɛya tigilamɔgɔw k'a sɛgɛsɛgɛ walasa k'a dɔn ni o don ni o tɛ ani fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ walasa bana in walangatali bɛ se ka bali cogo min sigida kɔnɔna la.
1: Docteur Lasina Diallo, i ni ce, i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
2: O y'a sɔrɔ Ibrahim ni banayɛlɛmataw lɔnba Docteur Lasina Diallo ka masala o le bɛ dansigi an ka kɛnɛ in na. Aw ni ke lamɛnni na nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Musa Kɛmbolo sisan sisan an ka lamɛnni lamɛn ni Baba Watara ye.
3: Aw bɛna jamukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye
4: Baba Watara.
5: Sigi samaw maliw fɔɔ ka taa se kungo waraw ma nunu ye dantanfɛnw ye minnu lakanalen do ni sariyaw ye farafina jamana caaman ni kɔnɔ nga lakɔlɔsili ye min ye o de ye k'a fɔ ko nunu caaman ni si be ka latunu ka sababu kɛ adamadenw yɛrɛ ka walew ye ka ɲɛsin u ma aw hakili b'a la utikalo laban na burkina faso jamana kɔnɔ sama dɔ tununa ka bɔ kungo kɔnɔ ni k'i yɛrɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ u labanna ka wele bila kungo donsow ma ni olu ye sama ɲi bɔnɛ u nin na diɲɛ tɔnba onu ka bolofara min yɛrɛ sigilen bɛɛ kungosogow lakanali kama ye a yira k'a fɔ ko san ba fila ni mugan ani duru in na kungosogo ba kɛmɛ ale ni bi wɔɔrɔ ni kɔnɔntɔn hakɛ de jatera ko nga olu cɛma bi naani ni wolonfila de jatelen don i n'a fɔ minnu bɛna tunu san nataw la ni fosi denkelen nɛma kɛ rfi lamɛnbagaw lamini lamɛn jamukan kanubagaw aw ni jantuma wa aw dansɛ o siratigɛ de la an y'a latigɛ k'an ka bi babu boli kungosogo lakanali fɛɛrɛw kan yala sariya jumanw de talen don manden jamana kɔnɔ wasa ka kungosogo lakana ni u bɔra kungo kɔnɔ k'u yɛrɛ sɔrɔ dugubaw kɔnɔna la fɛɛrɛ juman ne bilalen do sen kan waasa k' u sɛnsɛn fɔ k'u lasegin kungow kɔnɔna la yala ni kungosogo bɔra kungo kɔnɔ ka se dugu kɔnɔ a ka ɲi ka faga de wa nunu ne ye ɲiningaliw ye an bena minw tengu a tɛna mɛn an ka bi mɔgɔ welelen na an ka o mɔgɔ welelen ye kɔmandan lasana faro de ye ka bɔ lagine jamana la kungo ni ji lakanabaga do an be min wele ko oze fore a be sɛgɛna fiɲɛbɔ la nin waati yi na jamuka ɲi kɔnɔ fana an bena an lamɛnbaga dɔw hakilinaw lamɛn u y'a latigɛ k'olu minnu ci an ma an ka wastapa nɛgɛjuru sira fɛ jamuka ɲi kun mɛ cɛ ni dɔgɔkun hakilina ɲuman ye i n'a fɔ an be deli k'a kɛ togo min na dɔgɔkun dɔgɔnku aw ni ce wa aw danse Faro, ini yantuma?
6: Ma, ini yantuma, karamon.
5: Amba, yanga wele jabi ya jaranye kosebe, idanse RFI mandenkan sanfe.
6: Ma.
5: Anya la kolosi, komandan Lasana Faro, koni san laba wuna, kungo soko chama nebe, minu mefaga, a chama meyuno, minu suibe ka latunu. Ama damne, ireka jamana kono, noye lagine, yala ibise ka fwanye. Neko saria do taliono, awka jamana kono, noye lagine ye, wasaka, kungo soko nono, fagali baliwa.
6: A saria tani lagine, anya fola ma lagine, ko kod foreshe. Me, ama mwyanite, tinyane katsa. Ka waati jan ta ka taa san tan tamini ma han bi an ka sama ye sama belebele don solu ka ye ka fa an ka o mila ka sanction la o kun k'o bila kaso la mais tiɲa ye min di jamana kɔnɔdenu tɛ sogo kunba ali bonya la butum ali b'a ye yɔrɔ min na ali mun tɛ lara ele a ye fɔla minnu ma ko garde forêt n'a fɔla ma lajinɛ conservateur de la nature ali tɛ saraya jɔn jɔn tala sogo kunba ali yena ye la tɔ bɛ baratinu an fisila ni sini n'an tɛna fɔ an dele an dele da ma ɲi ka ali b'a sama ye ale ko sogo su ma ɲi di ali b'a jara ye ale ko sogo su ma ɲi di ore hamiya na bi lajine
5: nga komandan ibora ka fo sisan ika jabiula ko jati ko saria bi nga andunya je alini saria ime you know ateka labato ere bulu muni la saria bi no wasaka mogo nyangi nga ali ame domine ko bi ame ka ye ka fo ko suko ube ka latunu ka tafe ere bulu saria de te labato anyema wa wali mara bago yere de te ka fere jonjon blase nka wasaka saria ni labolu bela jelenka
6: ora ben ka kedi saria amerika ni avara men marabalu ka saria ndo jaka arogwe molma e ba mla ki kiti ki bla justice la ka sera mi kan ka laika ka wuli laika so ko kuma mi le saka sera mi la waro nal ko ko code forestier ala fankal don ka fankal don ka sera di gal forestier mal ko so ko kuma ni di balo yam
5: commandant lasana faruika o jabi bela jelen famuna ngami aw wakli jigin ka foko jamu ka inte dan kuma so dron kono baw an la me baga do be ala tike ku dado anka barola u ye u wakli na do ci ama whatsapp sirafe anka janko olula me 600 yani anka kana kuma so kono kana ka mo welelen la soro
7: ni re bolo mo so kono no maga te gafaga parsa anga lamini feno ri feno do nu na na faga si sa bena ke anga demun mena wole shini ma sini kana maulut yet na seka da uka a re da te mena si sa anga banga mara yoro no yusuwi abe konna na iba soro banga re berete parsa ni mi bolla gabo mo konna na kana dugu ba kono bo faga
8: so waro so go wolu ay kagan ka kandale ay mangan ka fa sensibilisation de kala kata we radio bonna kawa don sul fait kawa population fe kal nyafal yi dali be kakan ka lo nyamin ka kakan ka kenyamin kam parce que ni itwe mi soupe yo malua a kenya lo adite ko do kila dali amankan kaminke
5: commandant lasana faro ni kunne an lame.

0: nage kanye sigin tamrani sanga tanye mandi.
1: Sarata Kamara.
0: Aweka RFI de la mer Alissa Aounikeola Kofé Doni moho welelen kené Souri Ibrahim ni banayele mantaw lomba docteur Lassina Diallo Bena Masala ebola banay djouyali kan RDC kono okanga sanga tangi mukan ankar lamine lamen kené kam baba watarana ka moho welelen bena masala kungo sogo lakanalika o kungo sogo minu bakan ka tunun doni doni ngayano ka ke 600 fari kolonyana ya kené Mbezi kone de lasoron o kene kanzi Europe ka Ligue des Champions sirangini nyoron kumbe un barrage kon follow tumbe sinkan kunu
2: ko sebe sarata kono tulanta sabo bella jelen kunche la flani bina lefsi et sofiani aek atenta kunche la fou ani fou de la dinamo zagreb ni viking ye chelou fla flake sigi ku kelendo ka tulanta mi makono ko sebe o kuye fener bache ni lyon tadi o fana kunche la chelou kelani kelen lyon ka open da follow de chelou do sanga binani na wakati sanga wulum flow ko fe fener bache ka Greenwood ya chelou sara tulata kunchela o jabi de kan o jabi be lyon garcia de bunya ba o ko sigi tulanta bulo dalendo o lude ka tulanta kenekan arabado natala tulanta saba wore bulo dalendo bi celtic glasgow ni laska bina nyola soro nge kanye tan kono ton wakati ya tureka bratislava bina nk selj kumbe o wakati kelena sarata
0: fara final telebe ensemble West Africa Champions Cup nyohondam bara ubeka tanye la Guinea gemana kono
2: o yere de do kono tolantan damaja mali tolantan klola la Guinea Afia FC ye sebra sur mali ka stade malien nyakoro tolantan glema basin fetelu nani anisaba etelu imbe dona se la fia bo de kofe ba o tola limru jimi ka tolantan to fou ani fou de la o se glen ko tolantan kala ala kojugu chelu chama sela kado ni sebra ya yato Afia FC ka joro sabana ya soro nyokonde na ne kuru nani ye sini Afia FC ni AS Real de Banco o benanyo lasro o AS Real de Bamako ni la Guinée tolantan kulu wore Kafa Moria FC ye flani binke kunu chelou flafla sini alamsa Kafa Moria ni Mauritanica FC Nzidano benanyo lasro atolantan beka ke kanka marabulo la Guinée jamana konala wanie nyogonda intako duruna de ajonjo labambe malika juliba ase de bulo sarata kamara
0: o Morasi Côte d'Ivoire ka ye tolantan amuso ami dialo ye tolantan kulun kurado soro ayerei
2: Asek Mimosa tolantana musu imbiye benkan soroni Etats-Unis tolantan klu Seattle reign deye abina tuino force amba flani mwani segi wakati Etats-Unis tolantan klu indiye kubara lasye kunu taratado wakati natawla ayere binase Etats-Unis jamona konala ami jalo si beta josa mwani turula ale joro kunka bunko sebe Asek Mimosa tolantan klu kono Seattle reign bese ka jigida Côte d'Ivoire jamana din kan wala saka nyetra na famo soronga aka bara damne famba kan kanyeshi ka yere maben no luka tulantan chuga e wala sa anoka se ka yeko sebe sarata kamera
0: ini ke ya fali wala sie kone
2: amirefo
0: kumben chogo mase ka soron ebona bal ebola banala alisa RDC jamana kono dunia kenya kutomba OMS ngema Tedros Adhanom Ghebreyesus de yenin kuma fokunu nwati na ebola banaye moho walulu nyohonde mine RD Congo kono ukema moho waflani kemesaba fatura ngate mine ula ebola madelika tingani suinke RDC kono abandon yala mune la fere bulu dale mfosite se kanye soron inkoina fere telema njumane fanambese ka kea saka banaye nkumbe banaye lamanta ulomba Dr. Lassina Diallo be Souri Ibrahim kaningin kali ujabi
3: Docteur Lassina Diallo ini nyantuma
4: ama ami nyantuma sorry
3: mude la RD Congo jamana la ebola bana beka tieni ke kase fonima kadaka bana mi tieni mi ke jamana en kono asien wulum vla ama de ko nyoro tieni ke
4: fin dama na babe na ma fuma to kana ko facteur olube minu me seka ni bana tieni fake explique a folo folo e bana kise mi e no e ti santanyi kadaka folo la bana folo bana kise mi no ogun doni no ogun ye evo sushi evo lae na zinta e susu budi bundi bugio e furake furate mi me se ka le kele bolochite mi me se ka kele orewe nani a gele ae a flama miske mi e oye komunito ere ka famiali mogo ka famiali kadaka chama sonente evo la koma ali amdomine eko bi ore kama abe fo uye uga kisi li fere minu matrafa u bane no oluma olufe no nume debato banabe walangata ka yoro hake soro ama delika min soro ina fo koroleon
3: jen kene ya kutomba OMS yere koko banayi halibi abeka jugu ya katafe halibi kumbe chuko masoro ala yala ankanga sina kafoko ni banayi abina chene keka temeni mbeka wa
4: Il y a fort comme bana mati ali a hake bama en fait mama fona to kana ko piki na amana ke choko choko en fait epidemie na bana wala kata ka la ge ya terminé la oluba yera ana ka fo bana amana ke choko choko abi yele ne wakati do mana se donc a recommencer ka to ka jigi oyi epidemie rena ta ka choko e fere o kono mega tike fere olu resulta o mana na fin wakati ni anini sikida la mo ere ya famu ko banayi de olu de kuka olu de kanga seka uere matrafa wala sa chukumi dobe seka bo banayi wala ngatalila nono ube ufara la nyonga wakati ni ama jiki ya kafo dobe bo banayi na
3: nga ninko inko nipika jugu ya chukumi na ta dafe jimana u mwoko manka siran u kafo ku banayi alama nkanata yeleme ulu fana feyi
4: o siran wani mwoko te seka o bali na niya jetin na amdumine ko bi ugana bolen ko ala ko ke dafe jamana shima bana in kofo uba jamana kono oye jigiya pae ko se oba tu ama fo amana ga chugo chugo bana in abe so nga to kongo konna la atna bogata jamana wera la kada ka ali ugana mina ado uyera olu jora sita ebi kala ma miyera no obe kalo bo sita o kofe ka kura fo ma ye ali ugana konna la wa yira ka fo fere minu tigele no wala sa bana kana jense ka ta jamana wera la o fere o be ka marche kwanye donc mo ka continue ali bi o fe no no fe wala sa akana wala ngata ka ta ko jam da fe jamana na ali ka ta jie jamana wera la
3: ngan i da sera musa ka komima ni deme komima yala na ya jate mine fana atina fo jem magen kebo no ye communauté internationale ou lu kelo no ku bolo jiga ko ina
4: awo olu kɛlen do k'u bolo jigi ka da kan kabini Etats-Unis président kura in na a ye caman bɔ furakɛli wari ninnu na o ye gɛlɛyaba dɔ ye bana in kunbɛli la nka o tɛmɛnen kɔfɛ dɛmɛlikɛkulu wɛrɛw bɛ yen gɛlɛyaw bɛ olu kan wagati in na o de b'a to u kan ka se ka dɛmɛ kɛ ka se hakɛ min ma u kɛlen do ka caman bɔ olu la nka komi a ko bɛ ka walankata ka taa fɛ ni u yɛrɛ nana faamu k'a fɔ ko a menace le olu yɛrɛ kun kan o bena fɛɛrɛw tigɛ walasa wari musaka be se ka labila cogo min ani bana be se ka kɛlɛ ka ɲɛ cogo min
3: Etats-Unis yɛrɛ jamanaden dɔw bana yi tun ye olu minɛ RD Congo jamana la fu tun be k'u furakɛli cogo ɲini kenya
4: awɔ o yɛrɛ de b'a yira k'a fɔ ko nin fɛ yen an be dumuni ye ko bi an b'a fɔ tubabukan na ko une menace localisée est une menace globalisée ka da kan diɲɛ bɛɛ be ɲɔgɔn na an be don min na ye ko a be karisa fe yen a tɛ ne fe yen i tɛ se k'i sigi k'i bolo da i kun ban ka da ka karisa dɔrɔn kungo tɛ en quelques heures bana yi be se k'a yɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ fɛnɛ fe yen ni y'a ye o mɔgɔw t'a dɔnna a kɔnna ka dɔn mɛ minw t'a ma kɔn ka dɔn olu be se ka don k'a sɔrɔ boma kɛ a kala ma be taa bana kɛ u yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la o de b'a yira k'a fɔ an bɛɛ kungo ro an bɛɛ kan ka an bolo fara ɲɔgɔn kan walasa ka bana yi kɛlɛ
3: min ye boloci furako ye dun ale be cogo di nin waati yɛrɛ la
4: hali boloci yɛrɛ la an be boloci fura min utilise sushi zaire la o boloci fura o bena lajɛ k'o esaye nin na walasa k'a dɔn n'a sɔrɔ a be se ka nin kunmɛ ubɛ n'a tɛ se ka nin kunmɛ o bɔlen kɔ a la recherchew be senna walasa ka boloci fura dɔ fɛnɛ dilan kɛrɛnkɛrɛnninya la nin banakisɛ min be yen sisan bundi bugio yi kama walasa a bana yi be se ka kunbɛ cogo min
3: dɔktɛr ladilikan juman dun b'i bolo ka di an lamɛnbagaw ma walasa u ka se k'u yɛrɛ tanga nin bana yi ma
4: ladilikan min be ka di lamɛnbagaw ma o ye u hakili to u yɛrɛ la u k'u yɛrɛ kɔlɔsi u k'u yɛrɛ tanga bana yi min yɛlɛma sira minw fɛ ka da ka ni magara banabagatɔ la a dajiw ni a joli u bɛ a farilaji tɔ nunu olu de be se ka banakisɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ donc mɔgɔ mɔgɔ be ko sika kɛlen dɔ la k'a fɔ ko ebola be a tigi la u k'u yɛrɛ kɔlɔsi o tigi la an fɛ don ni u sɔmina ko tamasiyɛnw be banabagatɔ min na ni o tamasiyɛnw ni ebola tamasiyɛn bɔlen do u ka taa na ye dɔgɔtɔrɔso la kɛnɛya tigilamɔgɔw k'a sɛgɛsɛgɛ walasa k'a dɔn ni o do ni o tɛ ani fɛɛrɛ minw kan ka tigɛ walasa bana yi walankatali be se ka bali cogo min sigida kɔnɔna la
3: dɔktɛr lasina jalo i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn
4: ante. Merci.
0: Maso Ibrahim ni bana elementa ulomba Dr. Lassina Diallo kam masala ulebe dansi yanka kenaina anike lameni nane ke kafe julbe Musa Kambolo 600 anka lameni lameni baba watarai
1: au bena jam gamil lame oye korole
0: baba watara
5: Sigi samaw maliw fokata se kungo waroma nunu ye dantan fewnye menu la kanaleno ni sariaw ye farafina jamana chama ni kononga la kolosili ye minye odeje ka foko nunu chama ni sibe ka latunu ka sababu ke adamadun gere ka walu ye ka nyesin uma awakli bala utikalo labana Burkina Faso jamana kono samado tununa ka bokungo kono ninki yera soro dugu kono u labana ka wule bla kungo donso uma ni olu ye samayin bone unina jen tomba unyun ka bolofara minyere sigilembe kungo so la kanali kama ye ayira ka foko samba flani moa anindurina kungosoro ba keme aleni bi woroni kononton akede jatera kunga uluchema binani ni woron vla ade jatele no inafo minu mena tunu sana taulani fosi denkele ne make refi lamebaga u lamini lame jemukan kanumbaga u onni jantuma wa au danse o siratike de la anyala tike kanka bi e babu boli kungosoro la kanali ferouka yala saria jumone taleno mande jamano kono wasaka kungosoro la kana ni ubora kungu kono ku yere soro duguba u konna la fera jumane blaleno senka wasa ku u sensen foku la segin kungu konna la yala ni kungu soko bora kungu kono kase dugu kono akainga fakade wa nunu neye nyini ngaluye amina minu ntengu atena me anka bi moko welele na anka o moko welele nye komandan la sana faro de ye kabo la gine jamana la kungu ninji la kana bagado amemi mwele ko oze fori abe sekena fiembo la ni watina jamuka inkono fana amina alame bagado u akilina ulame u ya latike kulumu nunchi ama anka wastapa negajuru sirafe jamuka inku meche ni ndoko kun akilina nyumanye inafame delika ke toko mina doko kun doronku au ninche wa au danse na faro ni yantuma
4: ma ni yantuma karam
5: amba yanga wele jabiya jaranye ko sebe i danse refi manden kan san fe
4: ma
5: anyala kolosi commandant lasana faro ko ni san labauna kungo soko chama ne be minu me fra a chama me no minu suibe ka latunu e amadam ne ireka jamana kono noye lagine yala ibise ka fanye ene ko saria do talenu au ka jamana kono noye lagine ye wasaka kungo soko no fagali baliwa
4: a saria tani lagine ala fola ma lagine ko code forché ma amabu ya ni te tinale kasa ka wati janta kata santa tamini mahangbi aka samae sama belebele don sol ka yenta fa aka umla ka ka sanction la okun ko bla kasola me kya yimindi jamana ko delu teso bo kumbar bu ala butum alba yero bla ni munte dara ele ay fola mel ma ko gal fora na fola ma la jina conservateur la nature ak sera ya jonjon tala su bo kumbar yena ele tobe baratinu am sala ni sini na tala fo andele nde andele da mai ka alba samae la ko su bo su mai ndi alba jira ya la ko su bo su mai ore hamiya na bi lagine
5: nga komanda ibora ka fo sisan ika jabi ula ko jati ko saria bi nga andunya je alini saria imbe you know ateka labato rebulu muni la saria bi no wasaka moko nyangi nga ali ame domine ko bi ameka ye ka fo ko suko ube ka latunu katafe rebulu saria rete labato anyama wa wali ma marabago yere de teka fere jonjon blase nka wasaka saria in labolu bela jelenka
4: ora ben ka ti ali saria merita ni avram marabalu kan ka saria ndo jaka gele ya molma e ba mina ki kiti ki bla justice la ka saraya mi kan kala ka ka wulai kan su ko kuma mi le sakan saraya mi na waro na ko ko de forse ala fankal dun ka fere di gal fere mal ko su ko kuma ni di balo yam
5: commandant lasana faruika o jabi bela jelen famuna ngami aw wakli jigin ka foko jamu kan te dan kuma su dron kono baw ala me ba do be ala tike ku dado anka barola u ye u wakli na do ci ama whatsapp sirafe anka janko olula me 600 yani anka segin kana kuma soko no kana kan mo welelen la soro
0: ni re bolo kuma soko nu magante ga faga parsa anga lamini fenori fenero nu na na faga si sa bina ke anga demun mena wole shini man sini kana maulut net na saka da uka are da te mena si sa anga banga mara yoro no yusuwi abbe konna ne ba soro banga re berete parsa ni mi bolla ga bo kuma konna na kana dugu ba kono bo faga
6: so waro so bo wolu ay kagan ka kandale ay mangan ka fa sensibilisation de ke la kata we radio bonna kawa do sulfe kawa population fe kal nyafwal ye dali be kakan ka lo nyamin ka kakan ka kenyamin kam parce que ni ito mi soupe yo malua a kenya lo adite ko do kila dali amankan ka minke
5: commandant lasana faro ni kunne an lame ba do waklina ye u ye oluminunchi ama anka whatsapp asirafe Commandant Lassana Farou et la Guinée d'Oronté, Amina Farafina, Jamana Wurekono, Anya Ye Dorokun, Laban Temeluna, Burkina Faso, Jamana La Waradugu, Samado Fana Tununa, Kabokungo Kono, Kanaresro, Dugukono, et Donso Labana, Kamukuchi, Alaka Fara, Menaninali Munkila Sisan, et Rebulo Munila, et Ninkungo Sourou, Numebokungo Kono, Kanouye Resro, et Dugukono Laula.
7: Ah, Obraben Kachadi, Lere, Brawa, Wagadu, Brawa, Lassa Malam Radia, Samaï Kassia, mais problème Bilibili, Jamana Wurekono, Sayri Jamana Mume. Problème ba mi nakatre samala damuniko kadre nakatre aladia ko kadre nakatre moli barala fambe abrani no bere mankari bola seneke ikela machine ikari bola a isfirisulale note te cela momati ko jukela mola nikatana la tradila tu german german ni dona na klima no wole bra na subul ko no rafli
5: wati yelema
7: wati yelema ko sa ni kay al di se giri wala fo alial si yo kele ke mani musuma a ito yo kele motal la sala na te mankamela comme ça mais ni lolo ni mankam boral kan ou bien ka baloko il dessa jiko il dessa alwa jinyinde alwa balinde ali tunyo ma te sejira ali toro konko bamila giro bamila ali jaman ali ke fin sou de lui a hat a rete femini
5: commandant Lassana Farou anya ye fanani e kungo soko nunu ni o chama me butunu ka bokungo kono ka se yanka duguba kono e moko chama me labanka ou fagade e rebulu e fagali nunu fana e munne benani moko ye ka fagali walo taka nyesi ni baga nunu ma idun ka kuma la yuko kute se mwoma.
7: Ala, nise min fola woka, wanifin na tawe, ba sama masaneza kwenye nyimba dolia la, uda beleman tuwa bujemana lo, aza faa wola kula. Afila na, jama brasia ya, subo ko brado ya, aza faa subo fanafe. Donko, mwol bra nyampule, te seraya minala butun, insibilite bra wola, nimba amindi ya odi oke. Uba, ibra boloko ya ye, woy kirendi, wala damuniko ye, woy kirendi, ani wodi ko, parce que ba sama nyin soron, iba jera soli soron, ilinon sera si ba kre soron, ube wodi ba ledi.
5: Soro nunu tununa ka bo anka jamana okono abese ka kololo jumani jumani la si anka la minima abese ka kololo jumani re fana la si adamadian re taboloma
7: ay kololo bale di la minima ba me la minima fana mo la minima mo ni sin la minima ka ko ka fanya ma se deni di ni ka li ke so bo ni wani mi tele afla na ali tono mi soro wa ko subu kuma la mo le tourisme ay fana ma ko tourisme to akano la dina ma sele ili wo li si ama soro ro ay jamana fanka lo ya la le wanya ndo jali ka la kana ko sin
5: Commandant Lassana Farou, Ibora kani kololo bela jelenfo. 600 yale bese ka fanyi, fere du monde bese ka blasin ka marabro fe, marabro ka wale bese ka ke jumede ye, e kungo soko nunu latangali kola.
7: Obra ben kachali, marabal kakanka menke, a fanyi mako lamini nakala nsare anay kwa di foresti di la jine, kwa ufankadu, ka gali fore, a fanyi mako conservator la nature ka wala siya ya, ka fere dalma, alike fambe, ube li sechela, mansal kakan ka wole ke min na tere jamana kono del tadis jamana kono de ya ro jaka jole majama am fal kalte am be mal kalte ah huni non la na ta wala la wala kwa nake al kwa na subu kuma ni di to dinaro ko mi am fal kalte am be mal kalte am
5: commandant Lassana Farou mi fo ko sebe ini che ka jabi nuru bella jelen koso
7: ma si beaucoup
5: bi anka jamuka aklina nyuman dira ama kabo mali jamana de la adira zenaba narabena nefe muso chesirlen badu lamini latangali la ka jamana kono abekuma onye jati anka bi babu yereka ni obetali ke ngo soko latangali koka anka je anka zenaba narabenka aklina ulame kabo malila
8: amia ko min ma kosho zuma kimati ko ya ira ka poko kono no do beno anka ngani evite ni manga ke oye niru ani haramade ani ani bako kelena katulu o mano kando ni kasi ulu paralenyo amkai harama deo ka jela tige tabulu matasi nafaba bela wa kele o kele ni mbuna akonulu kabo kutu ame wati yele mami nani kukono baka ubi ufarali ama yu mgo mungu bake ukatabali kasi utika ke kukono baka mna uka ke harama dia erdi laki ni kukono baka mungu ufarara ni tuna jela tige na ama yu au yara makasunye mkona la beni na pade duwa ame nyo honda kari kert harama
5: Thank you. ni dokokun aklina nyuma ne bedan sigi au ka bi lamini lame jamukana ni yameko jonin kunandi afako sababu nyuma anka sababu nyuma obora an lame bagawla o siratik lanka fulibe an lame baga chew ani musouye minu yere maseka ni jamukani name u beseka seginka adafalim bella jelna suranka bololo siraw sanfe ma tomi rfi tomi fr me kambeda auye dokokun natani ala sonama wasaka kuma babu wereka ani lamini latangali ferawereuka nga yani oche ambela jelene klinklin kain ka don ka foko lamini latangalite moko klin kungoye ko bella jelende e kungodo au kambe ola dokokun natani ala sonama
1: au boraka jamukami lame oye korole.

0: nage kanye sigin tamra ni sangata yemande
1: sarata kamara
0: Aweka RFI de la mer Alissa Aunike ola Kofe Doni moho welelen kene sori Ibrahim ni banayele mantaw lomba docteur Lassina Diallo Bena Masala ebola banay djuguyali kan RDC kono okanga sanga tangi mukan ankar lamine la men kene kam baba watarana ka moho welelen bena masala kungo sogo ula kanalika o kungo sogo minu bakan ka tunun doni doni ngayano ka ke 600 fari kolonyana ya kene Mbezi kone de lasoron o kene kanzi Europe ka Ligue des Champions siranini nyoron kumbe un barrage kon follow tumbe sinkan kunu
2: ko sebe sarata kono tulanta sabo bella jelen kunche la flani bina lefsi et sofiani aek atenta kunche la fou ani fou de la dinamo zagreb ni viking ye chelou fla flake sigi ku kelendo ka tulanta mi ma kono ko sebe o kuye fener bache ni lyon tadi o fana kunche la chelou kelani kelen lyon ka open da follow de chelou do sanga binani na wakati sanga wulun flow ko fe fener bache ka greenwood ya chelou sara tulata kunche la o jabi de kan o jabi be lyon garcia de bunya ba o ko sigi tulanta bulo dalendo o lude ka tulanta kenekan arabado natala tulanta saba wore bulo dalendo bi celtic glasgow ni laska bina nyola soro nge kanye tan kono ton wakati ya tureka bratislava bina nk selj kumbe o wakati kelena sarata
0: fala final telebe en West Africa Champions Cup nyohondam bara ubeka tanye la Guinea gemana kono
2: o yere de do kono tolantan damaja mali tolantan klola la Guinea afia fc ye sebra sur mali ka stade malien nyakoro tolantan gelema basin fetelu nani anisaba etelu imbe dona se la fia bo de kofe ba o tola limru jimi ka tolantan to fou ani fou de la o se gelen ko tolantan kala ala kojugu chelu chama se la kado ni sebra ya yato afia fc ka joro sabana ya soro nyonde na ne kuru nani ye sini afia fc ni as real de banco o bina nyoro lasro o es real de Bamako ni la Guinée tulantan kulu wore kafa moria fc ye frani binke kunu chelu flafla sini alamsa kafa moria ni mauritanica fc nzidano bina nyoro lasro atulantan beka ke kanka marabulo la Guinée jamana konala wanie nyoro na intako duruna diye ajonjo labambe malika juliba ase de bulo sarata kamara
0: Côte d'Ivoire ka ye tulantan muso ami dialo ye tulantan kulun kura do soro ayere
2: Asek Mimosa tulantana musu imbiye benkan soroni Etats-Unis tulantan kulu Seattle reign deye abina tuino force amba flani mwani segi wakati Etats-Unis tulantan kulu indiye kubara lasye kunu taratado wakati natawla ayere binase Etats-Unis jamana konala ami jalo si beta josa mwani turula ale joro kunka bunko sebe Asek Mimosa tulantan kulu kono Seattle reign bese ka jigida Côte d'Ivoire jamana din kan wala saka nyetra na famo soronga aka bara damne famba kan kanyashi ka yere mabenu luka tulantan chuka e wala sa anoka se ka yeku sebe sarata kamera
0: ini ke ya fali wala sie kone
2: amirafu
0: kumben chogo mase ka soron ebola banala alisa rdc jamana kono dunia kenya kutomba oms ngema tedros adhanom ghebreyesus de yenin kuma fokunu nwati na ebola banaye moho walulu nyohonde mine rd kongo kono ukema moho waflani kemesaba fatura ngete mine ula ebola madelika tingani suinke rdc kono abandon Yala mune la fere bulu dale mfosite seka nye soro ninko ina. Fere telima njumane fanambe seka kea saka bana inkumbe. Bana elemanta ulomba. Dr. Lassina Diallo be sori Ibrahim kaningi ninkali ujabi.
3: Dr. Lassina Diallo ini nyantuma?
4: Ama ani nyantuma sori.
3: Mune la RD Congo jamana la ebola bana beka chieni ke kase fo nima. Kadaka bana inye chieni minke jamana inkono ashen ulon vla ama deliko nyongo chieni ke.
4: Fenda mana wabe na mafuma to wakana ko factor ulubi minu mese ka ni bana in cheni hake explike. A folo e bana kise mi yere no e sisa antanyi. Kadaka folo la bana, folo bana kise minu okun gwane no okun ye sushi evola e. Nga zinta e sus bundi bugyo e. Furate mi mese ka le kele, bolochite mi mese ka kele. Odewe nane a gele ya e. A flana miske mi e. Oye komunote ou ere ga famyali, mwoga famyali, kadaka chaman sonente evola koma ali amdomine eko bi. ore kama abe fo uye uga kisi difere minu matrafa u baneno oluma olufe nunume debato banabe walangataka yoro hake soro ama delika min soro inafo koroleon
3: jen kene yako tomba OMS yere koko banayi halibi abeka jugu ya katafe halibi kumbe chuko masoro ala yala ankanga sina kafoko ni banayi abina cheni keka temeni mbeka wa
4: Il y a fort comme bana mati ali a hake hake bama en fait mama fona to kana ko piki na amana ke choko choko en fait epidemie na bana wala kata ka la ge ya terminé la oluba yera ana ka fo bana amana ke choko choko ave yele ne wakati do mana se donc a recommencer ka to ka jigi oyi epidemie rena ta ka choko e fere kono me ka tike fere olu resulta mana na fin wakati ani ni sikida la bo ere ya famu ko banayi de olu de kuka olu de kanga seka uere matrafa wala sa chukumi dobe seka bo banayi wala ngatalila nono be ufara la nyonga wakati mi ama bitiki ya kafo dobe bo banayi na
3: nga ninko inko nipika jugu ya chukumi na ta dafe jimana u mwoko manka siran u kafo ku banayi alama nkanata yeleme ulu fana feyi
4: o siran wani mwoko te seka o bali na niya jete ni na amdumi na yuko bi ugana bole nko ala kongo ke dafe jamana shima bana inkofo uwa jamana kono uwe jigi ya paye kusewe uwa tu amafo amana ke choko choko bana in abeso nga to kongo kono la atina boga ta jamana were la kadaka ali ugana mina ado unyera olu jora sita ebi kalawa miyera no uwe kalobo sita ukofe kakura fwe maye ali ugana kono nala wa yira ka fo fere minu tigele no wala sa bana kana jense ka ta jama na wero la o fere o be ka marche kwanye donc mo ka continue ali bi o fe no no fe wala sa akana wala ngata ka ta ko jam da fe jama na ali ka ta jie jama na wero la
3: ngan i da sera musa ka komima ni deme komima yala na ya jate mine fana atina fo jem magen kebo no e communauté internationale yolu kelo no ku bolo jiga ko ina
4: awo olu kelen ko bolo jigi kata ka kalini États-Unis président courant na ay chamambo furakeli wari nununa we gele apado e pane kumelila na o temenen kofe temeli ka kuwero we gele awe oluka wakati na ore watu ukanga sega temeke ka te hake mima ukele no ka chamambo odula na komi akobega wala ngataka tafe ni were na nafamu ka foko a menacer o duire o kunta o vena fera utike wala sa war musaka o se kandabla to mi ani panapsika kele ka nye to mi
3: etazini yere a jamana dendo bana intunyu ulu mine erde kongo jamana la foot make u furakali chogo nyini kenya
4: awo o era re ba gira ka foko ni fein ami domine ko bi ama foto kana ko une menace localisée est une menace globalisée kana ka jebe be ni wona ambe do mena ko avec tarsa fi atene fi itc ki sigi ki bolo da i kumba kaza ka tarsa dron ko e kumote en quelques heures bana mi se ga gere soro i refene fi niya e o mo ta dona a kona ga don me minu ta ma ko ga don o lu se ga don ka soro bo ma ke a kalama eta bana ke ore ga jamana konna la ore ba gira ka fo ambe kuro ambe kan an polo faranga wala saka bana yin kele
3: mi e bolo ti fura ko nye dun ale be chukodi ni wati nyere la
4: ali bolo ti yere la wa an me bolo ti fura mi utilize sushi zaire la bolo ti fura o wena e la je ko e ti ni na wala saka don nasro ave se kan ni kume o wena te se kan ni kume o bolen ko ala recherche o wesena wala saka bolo ti fura do kene kina kerengere ni hala ni bana kisa ni mbe sita bundi bugio ikama wala sa bana ni sega kumbe chukumi
3: Dr. Ladilikan jume ndumbi bolo kadi an lame baka uma wala sa ukase kuyela tangani bana ima
4: Ladilikan mime ni kadi lame baka uma oye u kakilito uwele la uku uwele koloshi uku uwele tanga bana imi yele masira minu fe kadaka ni magara bana baka tola adaji uni ajuli uwe afari la jito nunu olude wesega bana kise yele ma mwo fe nangu mwo mwo weko sika kenenu ala ka fo ebola be atigila ugu yere koloshi otigila en fait non ni u somina ko tamashon be banawagato minami o tamashon ni ebola tamashon bonu u patane dokotoro sula kenya tigila mo ka aspeke sege wala saka don ni odo ni ote ani fere minu kanga tige wala sa banayi wala ngata libe sega pali chuko mi sikida konona la
3: docteur Lassina Diallo initié ikani jabinu nu bela jelen koson
4: ah ante. Merci.
0: Maso Ibrahim.
4: Kosola. Kenya tigila mugo ka aspeke sege wala sa ka do ni odo ni ote ani fere minu ka ngatige wala sa banayin wala ngatani bisega pali chukumi sikida konona la.
3: Docteur Lassina.

0: Aunikli, nega kanye tan flase la 600 Dakar kanye krembo ake akan Cameroun ani Centrafrique. Au danse RFI Malika sans fait.
1: Zie koné.
0: Masiba ko Cameroun ni Centrafrique d'Angela damadinga do wurugutli kela amugo keme ani wulon flanyo kon sataye kunu zambwe ñineenu be sina alsa wala saka kasarato wero yoroyi Côte d'Ivoire jamana kono biya samu tikitiki ye kasara juguba do kela Abidjan dugu kono o sababu sorla probo ko ala kam nogo tono keme duru boniye samu kasara ko a bona yoro tan segi mununa olube la laaj meno obina lila mandika folu soro osoni Senegal wasablon yaka plenaire la jere baro sonsori o mikun dabola cabinet neton o resor la maraba jeklu nyemoyasu ka sosoli sebet dolie sadia suba kolosili kriso nyakoro ka nyesi musaka ukan amunu bedi maraba doma nankama fond spéciaux au danse e kokura ankubeka afo au ye 600 ko Cameroun ni Centrafrique d'Angela masiba ko ye o yoro mogo bla duskasi kono damadinge wurgutula nika mogo keme ani wulonfla nyogon bone unina kunu trata zambwe dugula nyineno be sina alsa ka mogo labo bogo jukoro jeneba baro ni kasaran yo kela yoro jumeli la kenekadani ala
2: Zie akokera zamboy dugula kilometre damado doron garwa bula israka obi Cameroun koran fana wa abi danche boni Centrafrique nga jamana wore dembe takaye sanu nyinina ina fo Chad Mali ani Burkina Faso seraula kasaran kera kunut lefe kasoro mo chaman de tumbe damadige kono ufam baye sifunye jado be bololo furba mayoro kam minu be kasaran ketola iranga allaje kagele seraula mo tanta yirika de balalen tora damadige koro mo minu su siraka labo zamboy merkube taka mo kemi nikola nyinenu be sina halisa wala saka su wara labo ani aminu ni siraka alakisi ga kasarato buguna tigali be sonka gelea sabula udo bora yoro janka taka baralaye Cameroun walma Centrafrique maraba ko ni majati fosi ke folo kasarato hakay jonjonka ga zamboy dugu nyema ka fora kasarato hakay be sika yele kateminka sabula mo minu tumbe da madinga kono adafri wati kachaka temesu kaminu siraka labozi
0: iniche ni nyafali nunu bela jelena kasara wore kenya jamuna kono helicopter do dafrilabi arabaka turistu to akono akono mgo bebo nena unina jamuna chimanchi afana ni ekulo helicopter kasara nkun jonjo mado folo ni watila ni tasi nku folo ye ni kasara sugu ya kake kenya anyoko do kela marskalo temeli mgo woro de kunye sayasoro ula jamuna enklibia fanfe RD Congo jamuna kono Ebola bana beka wara katafe jamana imarabau beka fero blasinka wala sa akana seka do faba Kinshasa kono kalanko ministri fana ya jira kuno ko kalan binata ata wakati la septem kalo damnena atena bo adwokoro nga ko fere do debina bla sinka yoro wala bana inkelendo ka dadgike yoro mununa ambe wakati mina iko 600 Ebola bana ye mro keme fla ani keme saba ni kode bone u nina
3: RFI
0: kiriko kuma 600 la Guinée jamana konala kalu woro kaso nyangli de bina ak la fola bila bakan kalu duru jurube don ala ani alamandi la Guinée wari million binani sarali kenyo ire jalakila bawo kaye kuma kan kolon de nyashin konakri almami embama Togo Franci jamana denfla mnelimi la kanatik la mgo bulu akuna funia dala kene kan kunu Franci kokanko ministri so ke idor se fe kuna funia ula chefla nunu beka jira iko kunafundi barakela wa realizateru Franci kokanko ministri so ka fola umnelin kun jonjon madon folo nga kumba kanote ke idor se kuka jamana denfla nunu be sekeseke li ubulu kan ni wakati
4: Jatizi Franci kokanko ministri so yorifo akanya folo kuno kuka la sikidi mbarakelo serakata unyeda ukanshien sabadorondi togo kuna funiti gafi alternative kafola kujamana nyamuko fornya simbe ya asventia akasari ya kuminisiruye ukutika siki kwenka kumuro sika bagabaga lukana ubo ujaka togo kuna funiti gafi alternative beklaka afraka kufransi jamana di mflanu numnena jamana kenyakande la gunula kuna funiti chakeda barakelo fe juwe kalu kilimuganu unuvla temeni kodeko ublala serati la mokoka bulukam jamane kunafundi yorobi klaka afrakan ko fransi kunafundi barake la flanunu kumbeka barake jadorekan fransi furba jabraniso doye nga o jabraniso yintoko madakeneka fransi kukanko ministri sofena ya afrakan kuka baradomunu be pari anilomi kulubega fero betike wala saka la jenu kwa jamana donu nume la halanyumana ani nuka ake ubebega bunyazi
0: iniche ni nyafole nunu bela jelena kwa divaro jamana kuna sisa biya san mugan tikitikiye kasara juguba doke la abidjan dugu kono ko sababu ke probo kwa laka noko bagamafen tono keme duru bonie ali nene kili kuka gele sigida la duma awagati abona sigida chama de kono abopo vridi zone industriel fokata kase akwedo enyamabo yoro bam ma samwa kasrenko abona ayoro tansegi mununa olugube elala jumena lela mandika nyafolo kabo abidjan
3: probo kwala noro barama bona yoro tan anisegi mununa fo ita jirabi ko fin fratiment bona yoro ula abe samwa mbosisan abobo kin dondala noro barama imbona yoro mina so jolaye akodo ki nyamambon yoro korola noro barama infan kelen tun bona ye yenyoro datula kabisa mbafla anitan aniseri sisan. Marabaka uya jira kubena yoro inke klonke yoro anifarigolo nyanageke yoro uye. Jamana marabaka uye moko aklisi ko kabisa mbafla anitan aniduru ko noro barama imbona yoro minuna ko yoro besaniala. San bafla anitan segi onika lamini lakrani bolofara doya sementia ko farati teitu wa kateseka moko banable. Farasi fosi de teyi, yoran nou bè de saniala, Marcelin Flankote, ale miye lamini lakarani tchegeda, siapol barake la doye. Nga, siapol beka ta fe, ni dugujou koro ji ou kolosiliye, wala sa, ni kololo do ou jati mnena, akase ka nye koro tige, jona. Kabi, probo kwa la kwe inkera, fama ou ya jira, koluye do fara, kurun segesge lika, minube, fen faratima ou ta, san ou ka jo, Abidjan pori la. Le ila mande, Abidjan, RFI
0: Nigeria jamana kono janvier kalo samba flani mugane wolomfla jamana kondike kalata kanyine nyana jobe dabo bi arabadon abeka ke wati la ka gelea ani lakana baliato jamana kono chebo tan kono ton debeka jamana kontiye nyini oluchela jamana kontiki bota bolatinu bubula ali ibina aka sarati flana de nyine kalata insinfe Senegal wasablon yaka plenier la jereba baro sosori omi kon dabola kabini tredon wasadon kanka jatimine ke musaka ukan minu vedi jamana nyamogo ma marabajeklu nyamogo ya soa ni wasablontama nabe wuleko fond spesio walima fond politik nga marabajeklu nyamogo ya so ye sosoli sebedo sari asuba korosili krisola nyekoro bintu sise
4: oyere donzie Senegal marabajeklu mason wasablonka ni sari ya nyeblama boko afando be sari ya sumba soso misalila sari ya sumba sari ya sien biworo ani wulumla ani bi wulumla ni woro be siradi marabaxo ma o kala tige dota kasoro uma teme wasa bulonye koro orazie marabaxa jekulu ka nyafle wula akoni saria nyebla be o saria sim soso marabaxa ko o de koson oluye ako soso o saria suma koloshili kitisola wala sa jamana marabuka jamana marabulum dama kenyeli matrafa aninka nyini saria suma fe akana saria nyebla nyintabala marabaxa ka nyema ya so ya dakan kuka ni sosoli ya moro ya lindu Senegal saria sumba kono aka saria bishegi wao ani sabala sisa saria sumba ka latige de man kono nindu ka kolajeya ojate mine beke kile shegi kono ni sosoli de kosonzie wasabulun faranyi alatige kaka bi bara ubo ama nga kubena tanye ni uka bara towye Senegal wasabulun ka lanyini tunye musaka minu bedi jamana nyemama wasabuluma ni marabaka jekulu nyema ya soma kalakuloshi hake ni adon yoro fananka seka donzi
0: iniche ni nyafali nunu mbela jelena jienfa mrefe rusi jamana takalanye bi naka mguflouye ukilenka uka drono mgujugudo kela sababu yeka mgo nani bone unina kersono marabulula wakati kilena jamana fila nunu yuka surasi kasula den falini doke zinta nyashila keme ani sabadima ou bè e fan fè, ou sur la benkan do de sien fè. Sraba, kasara sisan, dougoutaka mobli do, ni kamyon ba do duna nyokona, a kasara ke la sababuye, ka mogo mwani kelen bwene ou nina, Brésil jamana ou rodou yan fan fè, ou niche an la melila, nou rekwe an bloka lase oma, ou kanata rossi, kuna founou betanyen RFI, manikan san fè. Sangatan dala nege kanye tan flakan mande jamana okon la Musa Alu Kulubali ama foki danse
5: amba azie kone
0: modebe dakuna
5: bi ambe nanda do jakungo keleli de la farafina ka kenye ni COP 17 baro we 5 ka mongoli jamana kan
0: ita tawla wala
5: angata
6: kuma be awbulu
7: Musa Alu Kulibali
5: au menu sokolimbe ana kabini au ka furu kono wali bagangwenyo rola nka fuli be au yerefi manikan sanfe kuma be au bulu jam kan kenedo ko ka dugu kolo lasegi a choko korola ninka jigi yaw lasegi kokura odeye cop nyina cop 17 babuye mimbaro be 5 ni wati mongoli jamana kan fo utukalo inkli mugani seki nata akobe to 5 jakungo keleli laje bilibili do min talikelo bora jien jamana kemefla nyogona wasa kana hakili jagabo ke kungo halakili kun akololo ani afero kan sanu boko jugu furo kura bin danteme kungo jeni tu olutigeli kabke bagan gwenyoro ye fokata fara wati yelema kololo ni kokan nyero mako be ka tegesi ni kode la kode be sekake jakungo sababu ye jakungo oteduna ye farafina bawo ako be ka dankari ke yanfana farafina wari bomba yiriwa wari bomba beade aleka fola ko farafina dugukulu kemesara la bina ni duro de tiena kaba ako ka jugun kosobe farafina kle bien fa jamana de kono bawo ko 100 jakungo be kilometre duru nyogonde dun cdo ka sene ani baloko bulu faraka jete dilendo ngayala o jakungo walangatali otelia be au jorowa au ye ajate mine ka foko au ka sigida ukungu ubeka dogo ya anika chama mbo dugu seneke dugu kolo barikala wa yala farafinaka sene nyesi ni asini nyesi ki ube faratiko no ni cheni hadama do mbolo nodo watere wati yele mako udoronde do fere jume mbala ayang wele ka ufela udakene ka 00221-6644-12-79 ame nyokon soro sisa ambe foloka Arno Sanu de bisimila Burkina Faso Arno Sanu inikli
8: Marahamba nga foli be iye kosobe ani barake yongo ale lamelike lobe
5: bele jeli klubi la eko siga foita la ka fa uya jete mine ko seneke dugukolo abarika be ka dogo ya katafe
8: jatika ne ko ote dugoku ye obekene kan kole sene an fa koro folora otumbe o ka sene o ke angreti do ani misi o yereti o fe kuma de traficter o ma me o ka sene be nye kosobe e fi o ka suma sorota o be na pa di faraso o ma otumbe seneke chogo mina ngwe wari natalo nana an samaka bo o seneke chogo mine kono pato o suma timi tun delini lo duguma kolora o nana nige ni suma ti bayele mani uye o suma ti bayele mani u dama anga suma ti koro tununa suma ti bayele mani minu dirama uyo bayele maka beni angre don leye ni angre ma dolura utinye angre fana bu dolura obinye tampelora iyo sene iyo borakele do ibina ye oye nyemi kesta ware ni ibina na hotele po borofla note ni iyo borakele do iyo nyemi kesta lotuna uyo ngoke abu kete eme ke angre sali jwoye tao saibi do fara angre ta wa angre do ni lo fana nananga dumakolo faraka nagatika baraka bambolo demu femi mbe seka nani yele mani ye dumakolo fante fanga janto dumakolo ra iko ala ya minafe kuko mkwanga janto ara donc farafin nogo le bise ka nani o bayelema ni ye ka dumakolo bayelema ne farafin nogo fana de lani an fariti so uma ngo wolo nanga marabaga utumeste ka o farafin nogo bayelema e jinu ule lo nyamanyama minu be an senkoro nu ba ndeguna o bitla ka o nyamanyama nunu bayelema ka ke farafin nogo ye an tumbuto o do anga dumakolo na o tumana ademe kosobe ngone ya yo ye chukura
5: Arno Sanu Burkina Faso bobo djula so ambitoy ka Ousmane Kontao fana bismila Ousmane Kontao ambifo ana sorali la
9: kulubali ga folu biye
5: en folu di ranye ko so
9: min denge fana folu Arno Sanu ko ga folu baye ay anga taro tak yoro kile angele fe bo mu sa kulubali le konu fene so ga min fo mi yere ko ni regere ma ye tien kadi ala ye apre nay angele ko ni ko ni bora mu sa kulubali o yi anyere ka e jamana o yere nyemo o bunubi jamana dum ta fu yimu san foro foro san o yiri mi du makolo kono ni yiri ni ti makunye du makolo ya du makolo ji ba wa fa ba a ti fo nya nga fe se se ga fun yi mo sa lu global o te ko ne sa mi ni yiri mu fa ba ni ka fa du makolo fa ni sa bu do ba kono tu ni no yi mo sa lu global no yi sa lu ko yi sa lu mo ro kile yiri boro fro yiri kuturu fro ba yiri kuturu kile sa lu mo ro kile ni sa won bo biduru so e ka yiri de biduru ba biduru ro tike boya ofaye de fo doye bon musa kulubali ko ma ya futo amena ala yanda ka bidda ma ni sanyi ko mi la ka bani solution so ra kono ni ka solution ju me ni sa fo maintenant na kala e die tomba liwa kala jamwa ile liwo kana furo bo ka yiru sa mi sala fe na fe mi sala fe sa o ka fo bon ko ni na bo bo mara la ka yiri million kele ni bo bo mara mo ma bo ta fe du ko ndu du ndi ko du ko wele ka du ko du ko du ko wele ka selekala wele ka yiri di bema kabila kabila be ka turu chamela be ki jantola na million turu turu nyina al na fa fa pe di samala amela million fulani wa ki kemen wa kemen konu yiri na bo
10: Ousmane Konta ye fen dama do fo sisa niko de gumbe sarbonko boko yola ni doko mako finfin yala obese ka nona blani femunu yala ufana se banka moko yewa ina forme misalita no ye gaziko ye olubika bobbi hali ni oboli ufana kololo be wati yela maka jetemene kelo ka fola bochuko yo be ala nga yala ni o fen ufana songo ka gelen foka danteme ah mobe ukako unona bla choko di yala marabako manka miro ferola
9: ha on fait il faut faire un gars qui coule que wa fi koi et pour ça non on gali socialement c'est que inutilisé le quand quand ça look le bema fango
10: Ousmane Kontawo ika nega juru tika nyokon sorokanye ambe tanye ni lama baka wera kwa hakini na uye ambe ankunda Senegali jamana deka wankren kren yala Dakar ka Basiru Touré kumbe ye Basiru Touré
11: Musa alu kubali
10: ambe foko sobe
11: maa sara na maa foko sobe kubi kwa anga fena kwa anga bide
10: aywa ere ka fola ko jakungu be ka hali sanji ban nani abiko bele jele kele
11: kuchi wallahi anyu fe malle no ne bra malla yina al sa sa ta normal la bo pora wele be tugune mo ba ko ajiri turu me malla be ajiri tigele ina wa sa go go turu se me ga mo te du te tu kona ni sira danga da be ga ajiri petie ni we ta eta re ga bara ede abiga machine la ajiri betige
10: chendo
11: chendo ajiri tigele do
10: ambe nyefoli ke famiali bi soroka famiali bi sorala chugo milame ba ko ka fanfe mali mara ba ko uye jetemine ke ka foko jetige wale kala minum baby mali dronte a jetemine ke ra fancha manfe ku dogolembe tu kono na odela tu minum blalendo jamana yere ka bulu kan yasa obise ka ke fereye ka maula hine lamini ko ani ko se ko latanga ngani o kera dogo yoro yobe ka to ka do tige yasa u ka se ka black canada lo akana ke chini ke lo dogo yoro ebe fa ke da se o dema
11: ah wala o nela ko ni nela bola yina fa o jire non digale fa fa sa wa anga ko la ngana yoro le yoro na tu te blo tu be bana me fa non ngono jire te blo wala angere a jire be fa ga o jire we ti yoro kene ngene ngene ni munu na le o be ga betige bo no lu fa no fa sa dora wa yina yira anga ko se le ne su mar le non ni sa sa na na bi ya ni senega tina
10: aywa o koroko jiko gelere
11: bi senga ba ani bi anga mota da na folo ani nyorena ani ma le utula
10: basu tro ni ko bi ni chuko la sayala fere de benyine akola yaye butega sira fencha mama ere da sira adoma kaba akunye do mbaka yala fere juma meseka sora la ere ka famu yala afere meseka ka moyola
11: afere mi o jiri noti na ambe do ko jiri fe ko jiri mun meke na dan no ko kultu no
10: Ewa aywa amba fako yika ye choko ye Basiru Touré kabi Senegal sisa ambe seki Burkina Faso ka Suleiman Kanté ka ambolo dale ma ye Suleiman Kanté ambe fo
12: ba era tena anga fo li era fi baragala o bay la ben ke baga ma bepo
10: ambe le jale klubi ka fo la Suleiman Kanté ka ye choko la ku fer fuita la ni yiri turute
12: fer fuita la yiri turu anga tuguda dugutigiu ale ni anga jamana marabaga u kai ngu bolo di nyoma ka mo sensibiliser ka to ka yiri turu samya tumana anga demse mu bi ekol la olu be u pe nga sensibiliser ni yiri turu bo ni ya jati mi na an re ka fanfe mali kono no ye nara fanfe kata bali fanfe bo sahara re bo woro na kosobe ye iba jati mi ne an ku be foro la wati mi na yiri chama ku mo woro la ko yiri dok be zegena ni ani ba olu kunye woro la woni yiri nu olu kunye kosobe mo u chama tre
10: ndugo ko bele jele na yiri suko ya do
12: wala yiri caman tigɛ kuma bɛɛ ne b'a fɔ ye n k'u ka jija yiri turu ma
10: yeah,
12: ni jaa b'i kɛlɛ i b'a kɛlɛ
10: jateminɛkɛlaw bɛ ka Mauritanie yɛrɛ ta fɔ k'a fɔ ko kɛmɛ kɛmɛ sarala yen dugukolo fɔ bi seegin ɲɔgɔnna o de halakile dow ka ba wa hali lajɛ min ka kɛ jamana min ka ni o yɛrɛ tɛ farafina jamana n'o ye mongoli ye olu fana ka dugukolo halakila kɛmɛ kɛmɛ sarala fɔ 77 ɲɔgɔn yala o cogoya la k'a fɔ farafina ko tɛ dugukolo ko tɛ yala a bɛ se ka bila maw bolo nɔ de la wali ni yɛrɛ ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye maw kan ka ɲɛsin min ma i n'a fɔ Mauritanie ye fɛɛrɛ min kɛ sisan ka yirisiw kɛ pankuru kɔnɔ ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ ka fili fanw fɛ
12: ale ta ye kɛ ale fana ta ye mɛ fɛɛrɛ foyi tɛ se k'an bɔ de ko nin kɔrɔ fo yiriw ka turu le wala Mauritanie min b'a kuma fɔra ni ale yɔrɔ ni n'an ka yɔrɔ bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na parce que a bɛɛ y'o désert kelen le foyi tɛ se ka ja kɛlɛ ko yiri turu parce que n'i y'a jateminɛ sahara yɔrɔ ninnu filɛ nin ye ten yiri dɔw bɛ yen olu bɛ ɲɛ kosɛbɛ.
10: Selemani Kante bɛ to an bolokɔrɔ Isiaka David Daou fana bɛ nɛgɛjuru la kabi Burkina Faso Isiaka David Daou an b'i fo.
13: Namo Alu Kurubali foli belebeleba o ye Etat ani an lamɛnbaaw bɛɛ tulo lajɛlen.
10: Foli diyara n ye kosɛbɛ e ye Selemani Kante ka kuma mɛn ale ko yirituru dɔrɔn de y'a fɛɛrɛ nka e ko yirituru dɔrɔn tɛ mun bɛ fara o kan.
13: Yirituru dɔrɔn tɛ bari sabu ne kɛlen bɛ k'a jateminɛ sanga n'a ka waati bɛɛ anw fɛ yan mɔgɔw bɛ bɔ yen yiri badenni caman de ye ko a ye taa yirituru nka olu dun bɛ taa bɛɛ turu tiɲɛna nka o yiri badenni min ne ye kɛlen bɛ k'a jateminɛ min bɛ se ka baro o yiri in kɔnɔna na e bɛ taa sɔrɔ a tɛ tɛmɛ yiriden saba kan a dɔw yɛrɛ bɛ yen a bɛɛ bɛ faga nka a turulen tɔnɔ tɔ kɛra jumɛn ne bolo yanni anw ka kɛ yirituru gansan ye ni foyi tɛna sɔrɔ a la an ka miiri yiri bɛ turu a bɛ baro cogo di an k'o de ɲɛɲini fɔlɔ walasa bɛɛ kɛ min b'a tiɲɛ an k'a kɔlɔsi wa tasuma min b'a jeni an k'a kɔlɔsi ni fɛɛrɛ sɔrɔ l'o de la sa an bɛ sɔrɔ ka taa turu n'o tɛ a y'i bɔ an ka taa yiri turu yiri turula ka ban o y'o bɛɛ o y'o bannen ye ten yiri tɛli foyi tɛna ye o cɛma ye yiriko la ne fɛ o tɛ fɛɛrɛ ɲuman ye.
10: Isiaka David Daou Selemani Kante i ye Isiaka ka kuma mɛn an dun b'a dɔn yirituru tɛ o ye kɔrɔlen ko ye farafina ya i yɛrɛ kalandenw ta fɔ kalansow kɔnɔ a fɛɛrɛw kun sigilen bɛ sen kan an ka jamana caman kɔnɔna la yaasa ɲɛta bolo ma o kɛrɛfɛ jɛkulu be yen minnu san o san u be waati dɔw ta samiyɛ waati wali samiyɛ bɔ waatini na dɔɔni ka yirituru nga kun jumɛn na halisa a tɛ ka se ka bɔli kɛ ani a nafa tɛ ka ye i n'a fɔ maw be k'a laɲini cogo min i ye Isiaka David Daou ka kuma lamɛn sisan yala an man ka ta o boloma dɔɔni fana.
12: Oui, a ye min fɔ a ye tiɲɛ fɔ fɛn yiri turu man gɛlɛ ka yiri matarafa ale ka gɛlɛ bon ale problɛmu bi farafina kan hali n'i y'a ye an ka siraw bɛɛ bi tiɲɛni n ko mun y'a kɛ an tɛ kɔlɔsili ka ara o ɲanama o le b'a tiɲɛni sinɔ n'an ye yiriw turu ni an ka to ka an ka fɛngɛ dɔw kɛ ka yiri ni protege wala ji ka don a kɔrɔ n'o kɛra ni hakili ka to yiri la ni yiri ninnu bɛɛ bi ji o bi balo yiri caman bi turula Burkina yɔrɔ la mɛ caman balolen no dɛ. Voilà, mais encore une fois, on a pour la finir, moi, il y a trop, quand on a de l'huile, tout là.
10: On a de
12: l'huile, c'est qu'à
10: o faamuna kosɛbɛ Isiaka David Daou ni yirituru kow kɛrɛfɛ i ko ko sɛnɛ fana bolo ma e yɛrɛ jateminɛ kɛ a bena fɔ Isiaka David Daou tɛ nɛgɛ juru la sisan an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan Korogo ka Abdoulaye Bari lasɔrɔ Abdoulaye Bari ni kile.
14: Ale tɛna Musa Alu Kulubali min fɔ metela ka yɛrɛ min mɔgɔ bɛɛ lajɛlen foyi tɔgɔlɔ yɔrɔ la
10: ye. Foli diyara n ye kosɛbɛ e ka ye cogo la k'a fɔ ko Côte d'Ivoire gɛlɛya wɛrɛw bɛ aw fana ka ye nin ko senfɛ o ye mun ni mun ye.
14: Voilà mun b'an sen ka Musa Alu Kulubali an fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan min ka ye ja bɛ ɲini ka don an yɛrɛ fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ kelen kelen na foro tigɛ nin saga ni waati bɛɛ foro bɛ tigɛ an fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan o ye kelen filanan na fana i n'a fɔ komi tu kɔnɔ yɔrɔ ka kɔrɔ. A tɛ matarafala tuguni a tɛ kɔlɔsila foyi si fɛ tuguni a yirituru fana o fanga man bon an fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ ni ka ta ka kɔse k'a filɛ tuguni i b'a ye k'a fɔ yiri dɔ fana bɛ yen u b'a fɔ ko anaka n'o b'a fɔ ko sɔmɔ o de ye ɲɔ ɲɛlen bɛ an fɛ yan k'a kɛ o de yɛrɛ bɛ ka tu caman yɛrɛ b'an fɛ yan Côte d'Ivoire kɔnɔ parce que ni mɔgɔ ma n'i b'a fɛ ka sɔmɔ foro kɛ yan Côte d'Ivoire i bɛ taa sɔrɔ o bɛ taa bin tu yɔrɔ dɔ le kan ka o tu bɛɛ tigɛ ka bɔ yen pewu ka bɛɛ kɛ sɔmɔ yiri nin fana. A nafa ka dɔgɔ dugukolo la fo ka tɛmɛ a nafa fana ka dɔgɔ sanjiko fan fɛ fo ka tɛmɛ.
10: Abdoulaye Bari yala maa bɛ se ka taa baga tuma tɛ k'a tigɛ marabagaw sigilen ɲɛna kɔlɔsiliw t'a la a tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ fana wa yala marabagaw ka jateminɛ fana t'a ko kan.
14: Non marabagaw ta jateminɛ ta parce que o bɛ yiri mun n'o ka tu tigɛ o bɛ yiri mun turu ni n'o ye anaka ni ye o fɛngɛ ka bɔ yan yɛrɛ. Jamana fɛ fo ka tɛmɛ yiri caman yɛrɛ kan o le kosɔn o tɛ kɔlɔsili kɛ tutigɛ ni sɔmɔturu fanfɛ yɔrɔ n'o bɛ tutigɛ ka sɔmɔturu dɔrɔn o tɛ kɔlɔsili kɛ o yɔrɔ nka o dun man kan ka kɛ o parce que ni tutigɛra ka bɔ jamana kɔnɔ dɔrɔn o le bɛ na ni jamana caya ye afla na ntara kofe doni samuna kere dona se kudu war kone uya so sabia batunte an kosobe tutu metike ali masayo ro no ye antaro bero tutu metike nu fe ina ko kumi yiri papa nu yiri mu be ka bon la na no nyona chama tutu metike ka ta fere goro jamana bere kasro amake ni ko rasiri o fana na ne ja chama yanfe yan kudu war kone note premier sani kabisheni ni tugata kemekeme sarala ni tuna soro tumbe kodwa kona ibita soro biwulom la umbe bisheni nyokana ole tumbe anga sisa ikata kemekeme sarala ibita soro biduru ube biduru nduru utusoro lebe kodwa kona ole bena ni chama ambe yan jamana kona na ko komi kodwa kona atema tafa fanga bolo kwa tutuke na atema tafa fanga bolo
10: Abdoulaye Sekou Bari o famana ko sobe sisan ambe en kunda mali jamana kanka Abdoulaye Karabana bismillah Abdoulaye Karabana mbifo
15: am bala jene fele no kana era to ma fofu kul warti la blay bari alna soro e flanu bozuru
10: Abdoulaye Karabana e fanaka yete go layko yele makanka do akola bawo ko dadigi bika ke e jain sababu la kaban
15: ko sobe am woni ka jete no la bikira jala ko mali era do no ni jajamana wi bo kama am ga jamana kundi ki foro do te mananti nya uti jakela blasinga no yiri turu ye anika kungu foro do kungu do latike barate ko kungu kolo
10: mulla kana nu
15: a jenga temine okungu lakana le ulut man fe akosobe o me jorno kum nyaum ne ni laban nunna wona na ketuni anga ni wati maraba ko nana yira ka boko ulle kele me jatike wale u jatike kela u daga yoro yi wore dabal ba nyaum ne kosobe fo labana aya yoro do yere famo kuma sira ka tike ka bo sira dawla ka sira lakene kosobe purge abseka ke lakana yoro yi wore dabal ba nyaum ne andun da maro ka fo jera yiri na fai sabu hati ko komi be ni yiri badala o ko di jib jamanteli ka temo komi be ni yiri ka dalak sinya be jija sencha ambe be jija me ni yiri de be ko dala be yiri abe ko balika ja abe ba kono bo abe ban suma ya ba ka sembe o me antunya yo tun kele me ka nafa badru jamana en kono e itmeta ikbe ka yiro jono dota do so fore clash ubi ni tara sigu yiro jono ba sura ba yiro dola akata yiro jamana tun kele me ka nafa ubi o me ni watu kono ka yetu kun ko jati ke wole kele o kero lu da goro yi ay maliyo sira jibi ku ko sobe akele me jorna ku ye awu nga jamana nu kono ame demi ko bi awu me minni ni maraba ko fe na asoro fere me soro ja ko nga kele dawe kele tugu maka kele utugula bo na yasoro yiri kore do bo yiri ko ngai matrafa akasa lakana pa jandu ya maraba fono munya blatinga ulu tunya ke garde foro to me yala yiri mun kono kulaje aw be sala yans na yasoro yala tege yu kono kaso yiri matike aw woni bulo hore kan katema yiri tigelika pa je yiri nafaka bo tigelima la yini be ga insa min tru ka kila fa tugu ko be ga tige ukoni an woni jorna ko ko sobe maliko na medemi ko bi jaki barula
10: Abdoulaye Karabana kabi manantali mali jamana kan si sambeta Côte d'Ivoire Kachola ka Adama Sangare aleka hakino la soro ale ya kokumbe chokomi ofana fle
16: ko bi ambeta ja Congo ni be dona anda jamana ona
17: amuza alukul bale ale konte se ka dabla tugu sabla qadke anga an yero ka tablo yi Adama don bi Adama don yero ka tablo le bena ni ja ko juguyan ye ani bim fakala minum be namba ke ka barke nay ale le bi kungo yere faka foka ban ani foro ba tige tige minu be ka kungo ban yere koni ne ko nga akina taro o ye bin fagalan nu ye sawla nale kera ka barake yoro yoro abo yoro fagale ni ga jata mine ga anka mali jamana nu nu nay ani sahel jamana nu nu nay bin nyan man konte boy ale kon du golo faga nyan man tara game yang koni tu konan yang koni anu fe yang koni feminga kungo yere ba yang koni o ye somo yirni o somo turni ale ka kungo yere ban pep ka senega yoro ni bigam mara
10: ni Adama Sangare ka hakilina wye kabi Kachola Côte d'Ivoire jamana kan Côte d'Ivoire yere krefe lagine ale jakite kabi kanka leka hakilina wla kafoko lagine yere seneke dugukulu abarika bana bi kemesara lafoka se bi warani duruma sisa Ibrahima Sano aleka hakilina wale abla minga kabi Burkina Faso
18: yoro minu yɛrɛ bɛ bila ko forêt classé an b'o caman ye o n ko olu ɲɛmɔgɔ ninnu yɛrɛ bɛ bɛn ni mɔgɔ ye o bɛ don ka yiri ninnu tigɛ tigɛ olu b'a ta ka tɛmɛ n'a ye o forêt classé ye i b'a ye kɛnɛma non propre a ye ka di mɛ n'i donna a cɛmancɛ la e tɛ yiri ye o a cɛmancɛ bɛɛ ye kɛnɛ de ye mun nana n'o ye mun nana n'ale ye a sigilen don a bɛ yɔrɔ min garde la o mana lɔgɔden fila ye musow kun na u bɛ boli k'o minɛ o taa wariba sara.
10: Ibrahima Sano ka hakilinaw ye kabi Burkina Faso Bobo Julaso ka fara ale kan mɔgɔ mɔgɔ y'an lasɔrɔ jamukan in kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲiyɔrɔ foli bɛ yen aw fana minnu bɛ k'an lamɛn n'aw ma se ka waati sɔrɔ ka hakilinaw fɔ an b'aw fo dante foli min na nɛgɛ karafew la Cɔrɔ Ngɔm ale ni Musa Camden ko bɛɛ lajɛlen labɛn an ye an b'a fɔ ko aw k'an bɛn sini ni babu kura wɛrɛ RFI Mali kan fiɲɛ sira kan.

0: Aunikli, nige kanye tan flase la 600 Dakar kanye krembo ake akan Cameroun ani Centrafrique. Au dansi RFI Madika Sanfe.
1: Zie Kone.
0: Masiba ko Cameroun ni Centrafrique dancela damadige do wurugutli kela mugo keme ani wulon flanyo kon sataye kunu zambwe ñineenu be sina alsa wala saka kasarato wero yoroyi Côte d'Ivoire jamana kono biya samu tikitiki ye kasara juguba do kela Abidjan dugu kono o sababu sorla probo ko ala kam nogo tono keme duru boniye samu kasara enko a bona yoro tan segi mununa olube la laaj menon obina lila mandika folu soro osoni Senegal wasablon yaka plenière la jere baro sonsori o mikun dabola cabinet netun o resor la maraba jeklu nyemoyasu ka sosoli sebe dolie sadia suba kolosili kriso nyakoro ka nyesi musaka ukan amunu bedi maraba doma nankama fon spéciaux au danse e kokura ankubeka afo au ye 600 ko Cameroun ni Centrafrique d'Angela masibako ye o yoro mogo bla duskasi kono damadinge wurgutula nika mogo keme ani wulonfla nyogon bone unina kunu trata zambwe dugula nyinelo be sina alsa ka mogo labo bogo jukoro jeneba baro ni katrayon kela yoro jmerila kenekadenela
2: Zie akokera zamboy dugula kilometre damado doron garwa bula israka obi Cameroun koran fana wa abi danche boni Centrafrique nga jamana wore dembe takaye sanu nyinina ina fo Chad Mali ani Burkina Faso seraula kasaran kera kunut lefe kasoro mo chaman de tumbe damadige kono ufam baye sifunye jado be bololo furba mayoro kan minu be kasaran ketola iranga allaje kagele seraula mo tanta yirika de balalen tora damadige koro mo minu su siraka labo zamboy merkube taka mo ke menikola nyinenu be sina halisa wala saka su wara labo ani aminu ni siraka alakisi ga kasarato buguna tigali be sonka greya sabula udo bora yoro janka taka baralaye Cameroun walma Centrafrique maraba ko ni majati fosike folo kasarato hakay jonjonka ga zamboy dugu nyema ka fora kasarato hakay be sika yele kateminka sabula mo minu tumbe da madinge kono adafri wati kachaka temesu kaminu siraka labozi
0: iniche ni nyafali nunu bela jelena kasara wore kenya jamana kono helicopter do dafrilabi arabaka turistu to akono akono mgo bebo nena unina jamana chimanchi afana ni ekolo helicopter kasaren kun jonjo mado folo ni watila ni tasi nku folo ye ni kasara sugu ya kake kenya anyokon do kela marskalo temeli mgo woro de kunye sayasoro ula jamana enklibia fanfe RD Congo jamana kono Ebola bana beka wara katafe jamana imarabau beka fero blasinka wala sa akana seka do faba Kinshasa kono kalanko ministri fana ya jira kuno ko kalan binata ata wakati la septem kalo damnena atena bo adwokoro nga ko fere do di binabla sinka yoro wala bana inkelendo ka dadgike yoro mununa ambe wakati mina iko 600 Ebola bana ye mro keme fla ani keme saba ni kode bone u nina
3: RFI
0: kiriko kuma 600 la Guinée jamana konnala kalu woro kaso nyangli de bina ak la fola bila bakan kalu duru jurube don ala ani alamandi la Guinée wari million binani sarali kenyo ire jalakila bawo kaye kuma kan kolon de nyashin konakri almami embama Togo Franci jamana denfla mnelimi la kanatik la mgo bulu akuna funia dala kene kan kunu Franci kokanko ministri so ke idor se fe kuna funia ula chefla nunu beka jira iko kuna fundi barakela wa realizateru Franci kokanko ministri so ka fola u mnelin kun jonjon madon folo nga kumba kanote ke idor se kuka jamana denfla nunu be seke seke li u bulu kan ni wakati
4: Jatizi Franci kokanko ministri so yori fo akanya folo kuno kuka la sikidi mbarakelo serakata unyeda ukanshien sabadorondi togo kuna funti gafi alternative kafola ko jamana nyamuko fornya simbe ya asventi ya akasari ya kuminisiruye ukutika siki kwenka kumuro sika bagabaga lukana ubo ujaka togo kuna funti gafi alternative beklaka afraka ko fransi jamana di mflanu numnena jamana kenyakande la gunula kuna funti chakeda barakelo fe juwe kalu kilimuganu unuvla temeni kodeko ublala serati la mokoka bulukam jamane kunafundi wero biklaka afraka ko franci kunafundi barakela flanunu kumbeka barake jadoreka franci furba jabarani so doye nga o jabarani so ntoko madakeneka franci ko kanko ministre so fena ya afraka kuka barado munu be pari anilomi kulubega fero betike wala saka la jenu ka jamana donunu be lahala nyumana ani nuka akaw bebega bunyazi
0: iniche ni nyafole nono bela jelena Côte d'Ivoire jamana kono 600 biya sam gantikitiye kasara djuguba dokela Abidjan dugu kono ko sababu ke probo ko alaka noko bagama fin tono ke medru boniye ali nene kliku ka gele sigda la douma awati abona sigda chama de kono abopo vridi zone industrielle foka tracé akwedo enyama boyoro bama samwa kasrenko abona ayoro tansegi mununa olugube elala jumena lela mandika nyafolo kabo Abidjan
3: probo kwala noro barama bona yorotan ani segi minuna foita jirabi ko fin fratiment bona yoro ula abesan mwambo sisan abobo kin dondala noro barama imbona yoro mina so jolaye akwedo ki nyamambon yoro korola noro barama ifan kelen tun bona ye yoro datula kabisa bafla anitan ani segi sisan maraba uya jira kubena yoro inke klonke yoro ani farigolo nyanage ke yoro uye jamana maraba uye moro aklisi ko kabisa bafla anitan ani duru ko noro barama imbona yoro minuna ko yoro besaniala san bafla anitan segi onika lamini lakrani bolofara doya sementia ko farati teitu wa kateseka moro banable farasi fosi de tei yoron nou be de saniala marcelin flancote alemiye lamini lakrani chegeda siapol barakela doyi nga siapol be kata fe ni duguju koroji u kolosilie wala sa ni kololo do jatimena akase ka nye korotige jona kabi probo kwala ko inkera fama u yajira ko luye do fara kurun segeskelika minube fin fratima uta sanuka jo abidjan porila leila mande abidjan RFI
0: Nigeria jamana kono janvier kalo samba flani mugane wolom fla jamana kondi kalata kanyine nyana jobe dabo bi arabadon abeka ke wati la ka gelea ani lakana baliato jamana kono chebo tan kono ton debeka jamana kunti ya nyine olu chela jamana kunti ki bota bolatinu bobola ali ebena aka sarati flana de nyine kalata insinfe Senegal wasablon yaka plenier la jereba baro sosori o mi kun dabola kabini tredon wasadon kanka jatimine ke musaka ukan minu vidi jamana nyamogo ma maraba jeklu nyamogo ya soa niye wasablontama nabe weleko fond spesio walima fond politik nga maraba jeklu nyamogo ya so ye sosoli sebedo sari asuba korosili krisola nyekoro bintu sise
5: oyere dosye Senegal maraba jeklu mason wasablonka ni sari ya nyeblama boko afando be sari ya sumba soso misalila sari ya sumba sari ya siyen biworo ani wulumla ani bi wolon la ni woro be siradi maraba xoma o kala tige dota kasoro uma teme wasa blonye koro orazie maraba ha jekulu ka nyafulula akoni saria nyebla be o saria sim soso maraba ko o de koson o luye akoso soso o saria suma koloshili kitisola wala sa jamana marabuka jamana marabulun dama kenyeli matrafa aninka nyini saria suma fe akana saria nyebla nyintabala maraba ka nyema ya so ya dakan kuka ni sosoli ya moro ya lindu Senegal saria sumba kono aka saria bishegi wao ani sabala sisa saria sumba ka latige de man kono nindu ka kolajeya ojate mine beke kile shegi kono ni sosoli de kosonzie wasabulun faranyi alatige kaka bi bara ubo ama nga kubena tanye ni uka bara towye Senegal wasabulun ka lanyini tunye musaka minu bedi jamana nyamama wasabuluma ni marabaka jekulu nyama ya soma kalakuloshi hake ni adon yoro fananka seka donzi
0: iniche ni nyafali nunu mbela jelena jienfa mrefe rusi jamana takalanye bi naka mguflouye ukilenka uka drono mgujugudo kela sababu yeka mgo nani bone unina kersono marabulula wakati kilena jamana fila nunu yuka surasi kasula den falini doke zinta nyashila keme anis sabadima ou bè e fan fè ou sur la benkan do de sien fè. Sraba kasara sisan dougoutaka mobli do ni kamyon ba do duna nyokona a kasara ke la sababuye ka mogo mwani kelembwene unina brezilo jamana urodu yan fan fè ou ni tche an la melila nou rekwen an bloka lase oma ou kanata rosi kuna founou betanyen RFI manikan san fè. Sangatan dala nege kanye tan flakan mande jamono konala Musa Alu Kulubali ama foki danse
6: ambazi yekone
0: modebe dakuna
6: bi ambe nanda do jakungo keleli de la farafina ka kenye ni COP 17 baro we 5 ka mongoli jamana kan
0: ita tawla wala
6: ngata
7: kuma be awbulu
8: Musa Alu Kulibali
6: au menu sokolimbe ana kabini au ka furu kono wali bagangwenyo rola nka fuli be au yerefi manikan sanfe kuma be au bulu jam kan kenedo ko ka dugu kolo lasegi a choko korola ninka jigi yaw lasegi kokura odeye cop nyina cop 17 babuye mimbaro be 5 ni wati mongoli jamana kan fo utukalo inkli mugani seki nata akobe to 5 jakungo keleli laje bilibili do min talikelo borajien jamana kemefla nyogona wasa kana hakili jagabo ke kungo halakili kun akololo ani afero kan sanu boko jugu furo kura bin danteme kungo jeni tu olutigeli kabke bagan gwenyoro ye fokata fara wati yelema kololo ni kokan nyero mako be ka tegesi ni ko de la ko de be se ka jakungo sababu ye jakungo o te dunaye farafina bawo ako be ka dankari ke yan fana farafina wari bomba yiriwa wari bomba beade aleka fola ko farafina dugukulu ke mesara la binani duro de tiena kaba ako ka jugun ko sobe farafina kle bien fa jamano de kono bawo ko 100 jakungo be kilometre duru nyogon de dun cdo ka sene ani baloko bulu faraka jete dilendo ngayala o jakungo walangatali o telia be au jorowa au ye ajate mine ka foko au ka sigida ukungu ubeka dogo ya aneka chama mbo dugu seneke dugu kolo barikala wa yala farafinaka sene nyesi ni asini nyesi ki ube faratiko no ni cheni hadama do mbolo nodo watere wati yele mako udoronde do fere jume mbala ayang wele ka ufela udakene ka 00221-6644-12-79 ame nyokon soro sisa ambe foloka Arno Sanu de bisimila Burkina Faso Arno Sanu inikli
9: marahamba nga foli be iye kosobe ani barake yongo ale lamelike lobe
6: bele jeli klubi la eko siga foita la ka fa uya jete mine ko seneke dugukulu abarika be ka dogo ya katafe
9: jatika ne ko te dugukulu ye obekene kan kule sene an fa koro folora otumbe o ka sene o ke angreti do ani misi o yereti o fe kuma te traficter o ma me o ka sene be nye kosobe e fi o ka suma sorota o be na pa di faraso o ma otumbe seneke chogo mina ngwe wari natalo nana an samaka bo o seneke chogo mine kono pato o suma ti mi tun delini lo duguma kolora o nana nige ni suma ti bayele mani uye o suma ti bayele mani u dama anga suma ti koro tununa suma ti bayele mani minu dirama uyo bayele maka beni angre don leye ni angre ma dolura utinye angre fana bu dolura obinye tampora iyo tene ii borakele do ibina ye oye nye mikesta wale ni ibina na otele po borofla lote ni ii borakele do iye oye nye mikesta lotuna uyo ngoke abukete ebe ke angre sali yon ye tango sa ebi do fara angre tan wa angre do ni lo fana nananga dumakolo faraka nagatika baraka bambolo demu semi mbe seka nani yele mani ye dumakolo fante fanga janto dumakolo ra iko ala ya nyinafe kuko mkwanga janto ara donc farafin nogo le bise ka nani o bayelema ni ye ka dumakolo bayelema ne farafin nogo fana de blani an fariki so uma ngo wolo nanga marabaga utumeste ka o farafin nogo bayelema e jinu ule lo nyamanyama minu be an senkoro nu ban deguna o betla ka o nyamanyama nunu bayelema ka ke farafin nogo ye an tumbuto o do anga dumakolo na o tumana ademe kosobe ngone de ayo ye chukura
6: Arno Sanu Burkina Faso bobo djula so ambitoy ka Ousmane Kontao fana bismila Ousmane Kontao ambifo ana sorali la
10: kulubali ga folubiye
6: en foli diala nyi ko so
10: min denje fana pour Arno Sanu ko ga folubaye ay anga taro tak yoro kile angele fe bo mu sa kulubali le konu tene so ga min fo mi yere ko ni regere ma yi tien kadi ala ye apre nay angele ko ni ko ni bora mu sa kulubali o yi anyere ka e jamana o yere nyemo o bi jamana don ta fu yimu san foro sa o yiri mi du makolo kono ni yiri ni ti makunye du makolo ya du makolo ji ba wa fa ba a ti fo nyanga fe se se ga fun yi mo sa lu global o te ko ne sa mi ni yiri mu fa ba ni ka fa du makolo fa ni sa bu do ba kono tu ni no yi mo sa lu global no yi sa lu ko yi sa lu mo ro kile yiri boro fro yiri kuturu fro ba yiri kuturu kile sa lu mo ro kile ni sa won bo biju lu so e ka yiri de biju lu ba biju lu ro tike boya ofaye de fo doye bon musa lukuru wali ko ma ya futo amena ala yanda ati dama ni sanyi ko mi la kabani solution so la kono ni ka solution jume ni sa fo maintenant na kala e die tomba liwa kala dama o ile liwo kana folo bo ka yiru sa mi sala fe nga fe mi sala fe sa o ka fo bon ko ni na bo bo mara la ka yiri million kele ni bo bo mara mo ma bo ta fe du ko ndu du ndi ko du ko wele ka du ko du ko du ko wele ka selekala wele ka yiri di bema kabila kabila be ka turu chama na be ki janto la na million bi million turu turu nyina alla fa fa pe di samana amina million fulani wa ki kemen wa kemen yiri mina bo
11: Ousmane Konta ye fen dama do fo sisa niko de gumbe sarbonko boko yoro la ni doko mako finfin yala obese ka nona bla ni femunu yala o fana se banka moko yewa ina forme misalita no ye gaziko ye olubika bobbi hali ni oboli fana kololo be wati yela makan jetemene kelo ka fola bochuko yo be ala nga yala ni o fen fana songo ka gelen foka danteme ah mobe ukako unona bla choko di yala marabako manka miro ferola
10: ha on fait ni fa fina ay gaki dikiku la go wati kui e puta no lan gali social c'est à dire que inutiliser le wakanga akana jawa look look le bema fa no on do wakanga ni ni ka
11: Ousmane Kontawo ika nega juru tika nyokon soro kanye ambe tanye ni lama baka wero ko hakini na wuye ambe ankunda senegal jamana de kan kren kren yala dakar ka basirou touré kumbe yen basirou touré
12: Ah, mo sakle mo sakle ko balin.
11: Ambi fo ko sobe.
12: Ma sala na ma fo sobe ko sobe. Ah, ko bi ko aba anga fena. Ah, ko ko mi ka anga ngwa gwa bi de.
11: Aywa, e re ka fo na ko ja kungu be ka hali sanji ban nani abi ko bele gele kele.
12: Wallahi anga anyu fe malle no, ne bra malla yina. Ali sa sa ta anga malla. Bo pora wele bi tu ne mo ba ko ajiri turu, me malla ba ajiri tige de. Ina wa sa go gwa turu se me be ga mo te du te tu ko na. Sera danger da bra ajiri petie ni ni eta era gabara ya bra machine da ajiri petie
11: chendo
12: chendo ajiri tie do
11: ambe nyefoli ke family bi soroka family bi sorala chugo milame bako ka fanfe mali mara bako uye jetemine ke ka foko jetige wale kala minum baby mali dronte a jetemine ke ra fancha manfe ku dogolembe tu kono naude la tu minum blalendo jamana yere ka bulu kan yasa obise ka ke fereye ka maula hine lamini ko ani ko se ko latanga ngani o kera dogo yoro yobe ka to ka do tige yasa u ka se ka black canada lo kana ke chini kelo dugo yoro yi e be fake da se o dema
12: ah wala o nela ko ni nela bola yina fa o jire non digale fa fa sa wa anga ko la ngana yoro le yoro na tu te blo tu be bana me fa non gono jire te blo wala angere a jire be faga o jire yo ti yoro kene ngene ngene ni munu na le o be ga betige bo no lu fa no fa sa dora wa yina yira anga ko se le ne su mar le non sa sa na na bi ya ni senega tina
11: aywa o koroko jiko gele ya rebe
12: sega ka ba ani biya mo ta da na folo ani nyore na ani mo le utu na
11: basu tru ni ko bi ni choko la sayala fere de benyine akola ya e butega sira fencha mama ere da sira ado makaba akonyo do mbaka yala fere juma mesega sora la ere ka famu yala afere bisaka ka moyola
12: afere mi o jiri noti na ambe do ko jiri fe ko jiri mun me kan dan no ko kultu no
11: Ewa aywa amba fako yika ye choko ye basiro touré kabi senegal si sambe se ki burkina faso ka souleymane kanté ka mbolo dalé ma ye souleymane kanté ambe fo
13: ba rete na anga fo li era fi baragala o bay la ben ke bagama bepo
11: ambe la jale klubi ka fo la souleymane kanté ka ye choko la ku fer fuita la ni yir touté
13: fer fuita la yir tourou anga touda dugutigiu Alors ni anga jamana marabaga ukai ngu bolo di nyoma ka mo sensibiliser ka to ka yiri turu samya tumana anga demse mu bi ekol la olu be openga sensibiliser ni yiri turu bo ni ya jatimi na ayre ka fanfe maliko no no ye nara fanfe kata bali fanfe bo sahara ere bo woro na kosobe ye iba jatimi ne anku be foro la wati mi na yiri chama ku mo woro la ko yiri dok be zerenani ani ba ra lu ku nye woro la woni yiri nu lu ku nye kosobe mo u chama tire
11: ndugo ko lo bele jele na yiri suko ya do
13: wala yiri caman tigɛ kuma bɛɛ ne b'a fɔ ye n k'u ka jija yiri turu ma ni jaa b'i kɛlɛ i b'a
11: kɛlɛ jateminɛkɛlaw be ka Mauritanie yɛrɛ ta fɔ k'a fɔ ko kɛmɛ kɛmɛ sarala yen dugukolo fɔ biseki ɲɔgɔnna o de halakili do ka ba wa hali lajɛ min ka kɛ jamana min ka ni o yɛrɛ tɛ farafina jamana n'o ye mongoli ye olu fana ka dugukolo halakila kɛmɛ kɛmɛ sarala fɔ 77 ɲɔgɔn yala o cogoya la k'a fɔ farafina ko tɛ dugukolo ko tɛ yala a be se ka bila maw bolo nɔ de la wali ni yɛrɛ ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye maw kan ka ɲɛsi min ma i n'a fɔ Mauritanie ye fɛɛrɛ min kɛ sisan ka yirisiw kɛ pankuru kɔnɔ ka yɛlɛ n'a ye san fɛ k'a fili fanw fɛ
13: ale ta ye ale fana ye ta ye mɛ fɛɛrɛ foyi tɛ se k'an bɔ de ko ni kɔrɔ fo yiriw ka turu le wala Mauritanie min b'a kuma fɔra ni ale yɔrɔ ni n'an ka yɔrɔ bɛɛ ka suru ɲɔgɔn na parce que a bɛɛ y'o désert kelen le foyi tɛ se ka ja kɛlɛ ko yiri turu parce que n'i y'a jateminɛ sahara yɔrɔ ninnu filɛ nin ye ten yiri dɔw bɛ olu bɛ ɲɛ kosɛbɛ.
11: Selemani Kante bɛ to an bolokɔrɔ Isiaka David Daou fana bɛ nɛgɛjuru la kabi Burkina Faso Isiaka David Daou an b'i fo.
14: Namo Alu Kurubali foli belebeleba o ye Etat ani an lamɛnbaaw bɛɛ tulo lajɛlen.
11: Foli diyara n ye kosɛbɛ e ye Selemani Kante ka kuma mɛ ale ko yirituru dɔrɔn de y'a fɛɛrɛ nka e ko yirituru dɔrɔn tɛ mun bɛ fara o kan.
14: Yirituru dɔrɔn tɛ bari sabu ne kɛlen bɛ k'a jate minɛ sanga n'a ka waati bɛɛ an belebeleba o ye Etat ani an lamɛnbaaw bɛɛ tulo lajɛlen.
11: Foli diyara n ye kosɛbɛ e ye Selemani Kante ka kuma mɛ ale ko yirituru dɔrɔn de y'a fɛɛrɛ nka e ko yirituru dɔrɔn tɛ mun bɛ fara o kan.

0: kalo duru juru be don ala abena France Guinée wari million bina ni sara almandie anyangila doyama kan ni tohotnyeni kuma foli dema ka nyesi konakiri imamu bala bololo sirafe Nigeria samba flani mugan ani wolom la janvier kalo kile tani woro nata de be jamana nyema ni mosaden kala taw waratie nga kabini bi ut kalo kile tani kononto kani nyana jaw dabola babu ka glen wa achebotan ani kononto de be ka nyokon sanga jamana kuntiya non fe uchema jamana kuntigi bota bella bola ahmed tinubu o bismillah akokurala Aniura amanka kuna funi di kenyi dabo ni Central Africa kuna funi ye o jamana mina moko kemeni kode bonena unina damadinge do gurputuli senfe kasara nyinke la kunu trata zamboya sanuboyoro la kilometre biduru nyoko oni babwa duguche Central Africa ro dugu yamfana o yerebe danchebo ni Cameroon ye kliklen kasara nyinko nyininu besina halisa jana babaru
1: awo bintu babwa marabau kafora usira kasu kemeni wolo flade labo Mwagwa menu siraka lakisi olu blara kataga babwa dogotorosula kasara inkera kunu tlefe nege kanyeta aninani wati zambayi sanuboyoro imbe santrafrik dugukolo deka nga abe danche boni Cameroon koreanfanye siria ula dama dinge de tlanafla kakari kabe dama barakela wuka mwagwa chaman detumbe dinge inkono nufamba ye sifu ye menu be sanubarake ye ndugula babwa jigina kritike la kafora uye dama dinge menu soko olu de fegeyara ni kakari don juguma kolo kono akasara juguyara sabula mwo tanta yirika de tumbe yin ake watila kasara to minu siraka labo u buguna tigeli be sinanga utena nukoya sabula dama barakela nunu do bebo santrafik grefe jamana una ani yorojan kataka barala yin inafo Cameroon Chad Mali ani Burkina Faso Cameroon Tribune kuna fune disoka fora Cameroon nani suyera kasara to chema fosi san santrafik maraba majatibo kasara inka babwa wasadindo ya kanto kaka gelen ubulo ni watila kajati kerenkereni bo segesege luko ni dabora wala sa kakasara nkunjonjondo bintu
0: eche nyafuli ula jene babaru Kenya jamano kono pankurun helikopter do dafrila bi araba ni nye den lo jola o turistu ye o kono mkho bede bunena unina jamana nye chamanche ya mfana ni helikopter kasara nye nkunjonjon madon folon nye wahati ni tasi nyafolo ye ni kasara sugu kake Kenya marsikalo temene mkho woro de tunye sayasoro pankurun helikopter kasara do senfe jamana akile binyan fanfe kitiko kuma sisan lagine bi konakri kiti soye kalu woro kaso nyangili de bi akile nanfola bela bakan kalu duru be judun ala ani lagine wari milyon binani almandi sarali bela ba nyangila kuma kan kulun foli la kanyeshi konakri almami bama elhaji mamadou salu kamara almami ni yeretun vola kafo kale ya fala bela bama ninka soro aminena aka dantegelu de la kanyeshin alema nga obenata akiti nyisigila afanta konde benyafulike kabo konakiri
2: diksin kiti tela bra irala nyangidi ido kuma kasilike ni bela baka nkomendo kwa bra naninke anabra toti nyeninke kwa sonyoro woro kwa bra nyangili be bela baka kwa ye karo woro kasoke koni aketo karo kele nekela kasula karo woro watena u kasokela udondo talali Nalkama ko sursi abana kala yini kwa frangine million binani sara alamandidi kwani fana kwa la furu babololo gafe mena kanabolo facebook kan na ebe la badi koko boy kititela kanya ira kala ko dondoli menke na nyawdi ko hansan lolu ko na ka ninyon na breke kwa disimna na kabla kasula kabini utkaro telesena bela ba minara kabla kasula kwa brana ninkanu ani toti yenkan na se ko na kri imam bama na imam mad saliu kamaradi kitildo bela ba ka ira kwa ni misana ke wali mendo ala laf sallal baira kwa dinal dala kasi kitiponna ala kwa dinal labla nyamema sula ba to menke imam mad saliu kamaradi otra ka ira la la la selido kwa bradi nge bela bama kwa yala nyinina ko kuna silu fana dinyama ko kititela lu fana dinye bela bama fanta konde konakri rfi
0: Senegal wasadew nye saria dota kunun kayele maniw don bara saria ou ani mokola don bara saria sunka ni anko code du travail et code de la sécurité sociale. Misalila, mousso konoma ou ka segena finye bo wahati congé de maternité bebo dogo kuntan ni nanina kabla dogo kuntan ani shigina sindi wahati aletma fanabenake kalou mouganye kakon kalotan ani nduru de tundu ou furoba barako ministri mamdou lamin jante ye ou nyeta xaw la fasa kosobe aniko ye barakela ka josaria dowye minuka kanka labato en nigeria jamana na ku jamana kono bi de jamana kun tigini wasadin kalataw kanyine nyana jew dabora o kalataw dabo lendo bolo dalendo sa samba flani mugani bolon la janvier kalo ki le tan ani woro la kalata ko nyana bokulu ka fola chebotani kononto de bena o sanganyo kona wasaka jamana kun tigi bola tinubu norobila o mi yere ye cheboyi akasrati flana nofe chebo bisika fali yani sibrido natache ngababa watara ubebe wilika jobla ni wahati wala saka kalata lauka dana ya soro
3: jati bintu yani o kalata uche janvier kalu natala chebo beno uson ka kalata la milion kemere la son uye jamane mume bela jelena kabini kelen fam bela jelen beki ka barabulu dalu nyefo nukwa fere ubena mundi nigeria jamana deo manuye sesoro kalata nununa jamana kunti ki bola ameda tinimboka politiki ton apese moko ukulu benu sinsin kosebe uka yele mali bolo dali un barakele uni hakli na udikan uyolu minu dabo uka sarati folokono ukumaka uncharila apese kunafuni nko unyanabo baga bala Ibrahim Nefe moko chama wera ude beni minu menu disida jamana kuntiki tala ulube ku sinsin gale ya udikan bola tinimbo maseka fere jonjon soro minu na wasaka Nigeria ka ula lafya uye boko aram jatika wale kuluka binkanu uneke misaliye ulu minu nyonye lendo kosebe jamana imara chama kono uye soro kugeleyani fantaya fana kon kosebe miu warala bolatino mbuka ni sarati nkono politiki ton Congrès démocratique africain ADC ka chebo Atiku Abubakar minye joro flanan soro samba flani mwani sabah jamana kuntiki kalatala ko alebena fere soro o ko belana skwandira nga ko yani o che ubena yala kase jamana de umani kulason ukadun akaton kono folo kafarale kampeter obi e minye si san Congrès démocratique du Nigeria ka chebo ye ale kuba feka kalatala ukanchaman soro jamana infambe minte akamara dronye Wasera fe ale bena ajigida Rabiu Musa Kouankouasso de kan akadankan politiki ton inkono fanga sina franga kulu jesan moro ou bintu okolo ba fe kachebo kele ne suwandi ou tola wasa ki disida bona tilubu tala olu bena ou latikata utikalo kile bisabani kele nata ukwa lajeba senfe uko ou lanyini nye ka franfran nou ne toyeno uye ominke samba flani mwani sababintu
0: baba wataraka nye foliu etu ikongo ebola abana beka waraka tafe jamana nye marabaka ou beka fero bila sinka wala sa akana se faba Kinshasa kono kalanko ministri fananya jira kunu ko kalambe nata wakati la septembre kalo daminena atena bo adogo koronga ko feredo debena bila sinka yoro la bana nyinke lendo ka dadigike o yoro minuna ambe wakati mina iko 600 ebola bana ye moho bafla ni keme sabani ko de boni unina marabaha uka afola Côte d'Ivoire biya sam mugan tigi tigi ye ni probo koala ka noho bagaman fe ton keme duru tumbona Abidjan o wakati hakli halisa ni nina kili tunka gene sigida deuma o tumbone na bona sigida chama de kono iko abobo vridi jon industriel fokata se akwedo nyamambo yoroma sam mugan akasara nyinko o bon yoro nino be lakalea jumande kono lela mande be nyafulike kabo Abidjan.
4: Probo kwa la noko bagaman bona, yoro tan anisegi minuna, fo ita jirabi, ko fen fanatiman bona ye yoro ula, abe san mwambo sisan. Abobo ki indondala, noko bagaman imbona, yoro mina, so ujola ye. Akwe do ki, nyamambon yoro koro la, noko bagaman infan kelentun bona ye. Ye yoro datula, kabisan bafla, anitan anisegi sisan. Marabaka uya jira, kubena, yoro inke, klonke yoro, anifarigolo nyanage ke yoro uye. Jamana marabaka uye, moko aklisi, ko kabisan bafla, anitan aniduru, ko noko bagama imbona yoro minuna, ko yoro besanyala. San bafla, anitan nisegi, onika lamini lakrani bolofara doya sementia, ko farati teitu, wa, kateseka, moko banable. farasi fosi de te yoro nu be de saniala marcelin flancote ale miye lamini lakrani chegeda sia paul barakela doy nga sia paul be kata fe ni duguju koroji u kolosilie wala sa ni kololo do ujati mena akase ka nye korotige jona kabi probo kwala ko inkera fama u yajira ko lu do fara kurun segesegeli kan minu be fin faratima uta sanu ka jo abidjan porila leila mande abidjan rfi
0: Gine bisawo ninye akile nani nyokonye ni nyama falendu afaba kini sugu dawla o sababu kela taji ntanya deye o masoro la taji firela o ni marabaka waka furuku furuku daw deye maimuna sanogo benyafolike.
5: Furu yoko yoko leno ni wakati ina bisawo nyama uno chebakoche kren kren yara bande sugura ni atle nani yen sigida nyama uyoka nyamanche mamilu belalo kasababu yake tagi tanyayi nyama nto leno chiu ni sugu ukono wa okololo tante kasajugu bi mogo segena
6: Nintajiko gele ya imeka kololo chama ni lase auma mogo ubuka nyama mbo anga firike yoro ukerefe an wajibi ya dadi kujabu ya ukaseka ache kabosira daula inafawo irenya bala chukumina mogo shire tese kani kasakun ode kama nebe nunda tugulan don sisa
7: ngatam bene menkan
8: akololo bisama kosobe kadaka ansibilun nyaman tun kerafe wa anshita don ubena che wati mina i dan dron ayoro chuya laje tisiga dun ke aranzo
5: de me tudon ko bi wole wole madake marabako fe o ka ben kan soro oni tagifire loje yasa nyaman che lo kasigi o ka barama
9: min ko mi wa itarade do
10: an ba nyini ko mo ka famu kwa ka kan ko mon ka cheka boyan wa ko moroka no cheli nika yoro sanya sare o bato
5: ko le ay sorora nyon famu ya balia le fem marabago ni tagifre loche tagifre loko bi fera do fara tagisoro kan ka sababu ya ke tagisoro mandi tuguni nka marabago mason ya no che gbele ya nti kololo la sira sanya ko droma aye tagani kasigi barakelo fanabla degura
0: maimuna sanogo kan la seli de bedansigi anka kuno fundi kina nyu fam folola Sangata nifla de dala negi kanyeta ani wolum la kan korugo ani yamusukoro
11: Bintu sise
0: Nataula sanidoni amina wa hakli na ulame awye olumunifobi kuma be aw bolokeneka amisroga kene nyunkunche ni musuka kene jemukanye ngaini ni beche la silibado bi ko duwar jamana kono foto talaw ka don krenkrene be ka lanyene maya o ye wakati ye ka foto talaw ka barafo aninko walinyu mando ngani san labane nuna foto ta chugo were nana o baranyim bebeke subhana machine de kono o lela mande ya latige ka kuma di oludoma akala silifle
4: ya ame plateau kina abidjan dugu kono o yora de la ko wakili mustafa ka foto ta yorobe Aya ka foto ta bara damne akacha ni san mugani duru yebi. O wati la foto tala uku mancha Mustafa na nyona utumese ka wa muga walima wa bi saba soro kalo kalo. O tunye wari baye olubolo nga bi wati yelemana.
12: Ka kolo adli wa changa suwa la wato ala bandemina ka ndin bla liko sula kwa liko sa. Kalo viskiz baba iwi tuwi ba mi wa mi wata wa mu wata mechisa uda ka so ka gelion ta gelion.
4: Mustafa ya ye ka fo kaka baraka nga yelema fana. O kama lo ay yelema ndo aka foto ta chogula.
12: Tine liwi sanga la nika kalakaya. Abid na fala pa e ka ko itma tala ak ne wati chama tife men me ta ni ga ta sa iba bla na tala shankil shanfla na fo minti lo minti fla iba na foto foto tala la do aman na fale ni ka kalanga ya antuka iba na fa sobo
4: ina fo sulie ale fana be foto ta anya ale kumbe furusiri yoro do la benjeville kina aklale aka kalana Komi bara kunte aya nyensi foto ta bara rema. Sulebe foto ta choko kura indela, nabe fama ko foto numerik fransikana. Abisi siankan kalebe, aklina dilan dumane ke kaka foto labara, wala sa kaka bara latelia.
13: Non, bah, fosi yumina dola, basi jan yere taka nye lewa le sisa. Ide yu sona o, ima son fon yumina foto ta nbla. Note ni wala ni, yumina don ta na fosi, pe don. Ale wati wete mena donons. Bon efe iya te greya donale. Pasi iya anu yere le demen fana. Imagine on fe me kungwe abe mwafe. Esi yu si gata on photo ta ni ya yo ti si o fo photo da be ta photo ta e bi san a na bala ni ye ka ka jama no de ya kan be ti si ka photo ta
4: Fatou Konate ye kalanden ye ale be photo ta kalande la sanfe kalanso do la Abidjan dugu kono ngani wasi na ale saralendo ata don sinyansi bena ke muye photo ta la obolo
9: ah ne koni photographe kalankera photo ta bara kon jara ne parce que anga mordo ba bara la pi photo e famille ni bata nous son dia kole abeke comme to babu ba fo souvenir li wala o kama ne nyansi worosrama me bibina anya koroshiko mugo chama be photographe bara ke muti akalanke abeke photo tatouasi tikelenye a laban a photo finition tikelenye bibina ambanyere nyinagara amuba kalana nan clara est-ce que bara ko bna noya amawa no ole yanga miriyai anga gelia ere yoli
4: ni bere kama photo tala Mustafa Beka Laini jamana maraba ofe kuka demedo uma kake ni photo tala uka don kenen kenen ni edien kono nyana je chama de la benendo Côte d'Ivoire jamana kono Leila Mandé Abidjan RFI
0: c'est ça amena hakil naw de la main awi olumino fobi kuma be aw blokine ka Musa Aluku belie oludo tomo ufle
11: sene ko ni duma koro afara pepepe jon nolo adama de nolo an fa koro tumbe o kasuma siu minu sene ni obenye duma koro ni kan kasoro angre tei hale mi siu yere tu fe kuma te tracteur ma o yan landiga ni dron angre nunu lo ye duma koro ni fara pepepe ye boro kele don yoro mena nyina ka femi soro san wera na ma se boro flama ni boro kele don ye tu fen soro
14: femi bi se ka fara finta nyeni anga jomana marabago o ti fanga do ale fen na no anga jomana marabago ka inga fanga di yiri turu ma ko se fo ti se jakele ni yiriturute na imami abitasuma do aka bina aya meneka nyangi abafe ka aka venir chien yiri nema leo hari hambi foyo mimi ne kabla jiri joro bara
15: moko bi bo ka franyonga ntuma chama aina nga yirituru yiri kone bituru ka benki manga yirituru do na fatala ka boka yirituru oti fuyo ka yiri kroshi ode kwe yara awe yiri denjuri turu denjuri wurila oti mirora aina nga yirituru abana ne kan ka miri aturukura sa miri abarkula ne ya turi jantora bi se ka lakana chodi kendo furukula ti se ka boni yiri matige nga jati mine ka ke yiri utigali la
16: defo bilba ere mi tarmo ami tarmo ka an baro ka ngasu gwaso kono ali ka jugu yiri matin femira jenika tarmo boro kele iba soro yiri ba kele ma yiri ba kele don le ke tarmo boro kele boni re tarmo boro ke me soro ka yiri ke me tigere o me yiri bisi on fe fara fena ani gaz ko ka war ti ko yi e puta no man o ka gaz ko fana no ga mbe ka ka gaz soro e ka su
17: ta ele jamana kon la andia takala je a prepare ji kote furube kote foite anga mobe san bominke anonya le meme mali dajine burkina kobe tuma papetre ka bege san boron fion yo deye kolola san anga tu kon fion ma
18: bi adama don yer ga table le benani ja ko juguyanie ani bim fagala minum be namba ke ga barke nay ale le bi kungo yere faga foga ban ani furuba tige tige minum be ni ga jata minega anga sahel jamana nunnay binyan man konté boy ale kon dugolo fanyan mantara tu konan yan kon somo turuni ale ka kongo yere bam pep ka senega yoro ni biga mara yoro ni beba
19: yoro minu yere bi blako fure classé ambo chama yo
20: fure classé yi kanema no propre yi ka dimé ni dona chama chera eti yiri yo
21: a chama che be kanale
22: mun nana nale asigula bi yoro mi gardera
23: han mun lo de fly mu so kuna bo bulu ko mun o ta war ba sara mais abelbel babu charge ka teme affaire ura
24: ambo yo son nyamo ko yero lo ken ga courage yiru konna ci ba yi nya taxaw so
25: bintu sisé
0: ma fakki jigi an ka kuna funi de kenani ba kro bawla akunu centrafrique ni cameroun dancela dama dingé don wuru kutula kam ko kemé nin ko boné onina ñini ni ubé sena halisa wasa ka mo hawla bo dugu jukoro lakini jamana na hakli na fo la bella ba ñangira ni kalu kilin kaso kelié kalu duru jurubé do ala abena frangini ye wari million bina ni sara almandié anyangila doxuma yali kan ni tokoti ñew kuma kan foli dema a bololo sanfé nigeria samba flani mugani bulum la chambe kalokle tani woro nata de ye jamana nyema ni wasa din kala tawye ga kabini ur kaloni na bi ta kle tani kononto akani nyana je dabola amekene nyi kunche 600 ni ke muso ka kene jimukan ye oye talike furusa de kan lale shadu kure ka jimukan korolindo awga donc chorongom de tegetu menege jurula amenyo konsoro sinyi wakati kelena
1: Awa bina jimuka mulame, korolendo.
2: Muso kakene.
1: La Laisha Dukure.
3: Folo, furu kunye shi barayi. Furu don kumbe ukale nyogonye, kato nyogon kerefe bada bada. Here ani here tanakono. Gabibina, ayera kafo kufuru sa uchayara. Wako kumadola, kumusola kau yere debe ufuru sa nunu la nyininke. Wale ya minkololo tante, duu anisigidaka. Ukama, bi muso kakene jemukambe na kuma furu sa chayali deka. Kunjume debe ka musola kau blaka furu sa nunu la nyininke. Yala, furu ketuko yere de falinawa. Awbina, chama famu nini ningali nunu bela jelenka, angala memba u ani anga mawili lunga demenkono. Ame au fuka au wale nyumandon RFI madenka la melila niye musoka kene jamukan siglinye auye kafoku bela jelenka ibisimila. Bi amena kuma furusa chaya lidika menu la nyini beke kachaya musulaka ufe. Anga maulele mfolo ale kene soroka ban. Sigida kudombagado Mohamed Tunkara kabo malila ambifu anga ule jabilila.
6: Amba anche.
3: Lamembaga o au bela jalenfana folindo ka foko begi bisimila kokura. Baro damne labi ame foloka an lamemba do haklina lamem bi baro babuka anye ulumunu lasoro WhatsApp sira ufe.
7: Kudusa sababu ni mfei fanfla bela. Anna madin jamanami. Man sisem dole ya ambraya. Ule fudo balu. Ida yo ha motan walma mosegi mo lulu. Ube lulu kile mkono. Anye sigi kala wole do. Muso motan o lise tibili kilingile mbola nyongan te lulu kono. Nga alte te kile mkono. O tagabolo la ambra ya. Bo an konika mwami tagabolo ta. Nasara, arabu. Ule na tagabolo kono. Che, ana muso saria ye wole ka. Fudu saria na che ni muso flapele long. Arabu lbra. Fudu saria oka che ane muso flapele long. Nasara lbra. Bon. Ande do krana wole la sistem na ka wila sistem me ubra wila la sigi kala nyame ma wila fudu kala nyame ma wila nya fola ande nya ekol bon la ani mantra sa bon la ani badu ka rollo boni de na mola o haklina na ka banka na ota abalu gyalo ko fos kana obla luba kono ko e watin kurum kelen ko e wa jeta ni bola ira e ala ba e kala fudu sale ni
21: fudu ya ti che bulu sa fudu mi so ru bulu la ni mun ka sabali e de mi balu le u ka korba yarin mana ni ma dentono bi ma che tono du bi dentono du ci san kwani yoro si san che ni na on fauti ke le mi su mi ne tugu ni ke ko choko ti ke le ore la mo mi so chama mbi ko chama mbuka mo so chama mo mo ni do ko chama ka na mo wa mo so wa ti ke le ore la do ka divorce di manili ka ti ni do tai chama mbi ke chauba ke ko chama ke mo so ra u do ta la amano ore ya ke chama si ka si porto la chama fe ni divorce di mandi
3: sisa ambora ka lamembaga uka hakilina ulame ametaka anga sigida ko domaga Mohamed Tunkara fanfe Tunkara ere bulu kunjume debika furusa la yini chaya musula ka fanfe bibina
6: akundo bisika ke bibina anga dambe uni anga tabulu yere olu yele mana kosebe bolofolo anga mogodo be olu ba fodi musu placide ni na tanki musu to mina kono donc ni na tiseka be mais bibi na mo se ka fo ki bi muso blo mi na kono parce que yele ma o kera yele ma bay ko sebe anga la halaw yele mana yele ma do pane mu ye o ye soroy musaka soro ni musaka sira ni aja timne bibi na muso chama be i ba soro sebuye o u bi barake u ka soro bula o be ke sababu ye na soro bi furu mi na ni furu mi ni ati here la suma o mana o bo o korona na a do pane mais bibi na sharia o yele mana parce que nye yele mana nye la hala yele mana anga dambe o yele mana tabulo o yele mana o kera sababu ye kana ali sharia kise munu ba nfe ya no me muso datugu ni muso kungo kala bi furusa nyini ba soro pression de kumbe furusa kun fika soro kada kana ko abi furusa nyini ma sita de me sigidala sigida yere de kumbe pression ya ka ma sa uta de me parent ta de me e tiru ta de me parce que sida furusa kun yele do ba fo pendugu do do
3: il faut la ni furu kumbe sida ang maye u be konyo muso la sigi u be tuma chama fwa e ka se ka la benka black a furu gele ya kumbe yala sisa ami se ka fo o tabulo koro nunu ni sigin kera kana ulu mo lutina se ka ke furu nyuma yin ka furusa baliwa
6: nyedu mbaye anga makoro machama ukni furuma sigi akara chema walmo musuma ye kaseka hakina nyuma nduma wasa ni utara furu la degun dobe ke furu kono basi furu pete here uka do nga fuko degun ba kono ni degun nana o degun kanga labe ndugudi ni hero nana ufana kanga ke tugudi o conseil de bege sababu ye wasa uka furu imefika metugo mishila uka do nga fuko furu uko kile kilingute na dona kata ko bada bada do
3: chama famiera ni kuma kanu nu bela jelena sigida ko do maga Mohamed Tunkara ka bo mali la hamifu ko sebe angani nyini ngali nu jabilila
6: ani baraji
3: ni ya me furusa asiri la folodi anga ma wulile flana ale merie ka bo sigida duruna merila bamako kulu mimbe ulubulo furu sinsili ko nyuma kama ko furu jigiya so ale onyemogo yi isiaka kamara idanse muso ka keneka
5: bi fo ki wala nyuma do
3: nyana anga kuma sisa agwa kulu yere ka ni wakati na jate minawe aira kafo kufemi ye furusa uye kuhu hakili na chama ambibuwa msula kaulila ee rebe mufo ukuka
5: keme keme sarala jate minawe aira kafo kuhu biolo vla ni duru ola ini bebuwa msula kaulila nere kafamuna meni gira lula mso era kakili na metokumuna ni deku nana achamana ni mwa masoro kasi kafo labe purke kukishi kriminal la takama achama metake ni furusa ye meni sigika fo nuye mwa soro mume seka kuma ni nyonche ka beka chien irala tuma dola abseka sababu soro purke furu inga nasa
3: aywa auka meri yere la kukulu keren keren ni mbladendo au bulu senka wala saka seka furusa lekele okulu inhakil na yere nana au latukodi
5: anga ere grupu mai anyere dea akilanta mwa mwa mblala ande ya akilanta kafo na ye furu siri dran na anko do furu de una en même temps sarakati jari ya farad fanado liye mo ka furu sera ka mo ka furu la be furu be siri meri de la o don o kadi mo be yele tegere be fo bizu be kenyo wana de pam be furu siri do muna amba fu ye ni gela do no ni nyoche ya no kata tribunal la o ka sama anga kuma anga fela fu ye ya sa furu kato amenen kono ko de hukumu kono chama niwe gela soro uwe segi kana ama a anche ni ke uwe muso ni kena o nebla mefakata furu nguli ambi chama mbade siku kwa pase i akilibala kumadula ko i joe fendo ye uwe ni yake ati fo ichen ye menini mwa ya sigira kapuma no tige apuru na kontru uwe la akacha alafe uwe siku kwa
3: bara nyerabe kia tuko di aufe
5: dès que anye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gɛlɛya bɛ mun kun kan a kɛra tile fɛ o a kɛra baarakɛdenw ye o a kɛra baarakɛdonbaliya denw ye o a kɛra tile fɛ a kɛra sɔgɔma a kɛra su fɛ ye o ni anw solisite an bɛ kumaɲɔgɔnya boloda sisan sisan sisan ani ɲɔgɔn cɛ pour que parce que ni mɔgɔ dusu bɔlen don n'i y'a a lamɛn i b'a funu jigi donc an k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'an ye cɛ de don an bɛ cɛ lamɛn après a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn u bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma i bɛ sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan kuma kuma min bɛ tɛmɛ an ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dan an n'u ni ɲɔgɔn cɛ wa a tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si.
3: yala cɛlakaw dɔrɔn de bɛ wuli ka se aw ma walima musow de bɛ wuli ka se aw ma ka caya.
5: ni y'an ka statistique in lajɛ an ye baara in daminɛ fin 2017 a fin 2017 kɔnɔ ka na bi la an da donna furu min kuma la a bɛ furu 500 bɔ a furu 500 la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ o bɛ mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ donc musolakaw de bɛ na anw fɛ caman.
3: e yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisan ma a kun bɛ bɔ min.
5: furusa bɛ yen depuis lawale mɛ ka bolofa fara a kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu dontogo ani an ka lamɔ furu dontogo furudenw o bɛ don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ o ma furu yɛrɛ mesurer k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn mun. ale simple de do retour ta la ni tara a kan ka kɛ kudayi de filanan ye mun ye bi furuɲɔgɔnw u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yana yan'u ka don furu kɔnɔ n'aw dun donna furu kɔnɔ na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalo nunu kala ma o ye dannaya bɔlen furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni dannaya bɔra furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o ye furu guloman dɔ karilen furusa dɔ fana ye mun ye bi furuden cɛman ani musoman o ka tafe bololabila ou bien o ka kurusijalalabila n'an b'a fɔ o ma ko infidélité a dɔ fana ye mun ye an yɛrɛ ka poids social ye cɛ ka sɔrɔ man ca mɛ don o don muso bɛ lawala dɔ la ni kɔɲɔ t'a bolo denguli b'a bolo ou bien tɔncɛ b'a bolo.
3: ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'e bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsinli kama.
5: k'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la. tiɲɛ kan furu ye jigiya de ye u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ u ka dannaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ communication kana jɔ togo si la ani nyongo che ala ka famel ko mana
3: amina ya rabbi ishaka kamara ka bossi da duruna mirila bamako hambi fu ko sebe anga ni ningali nu bela jale jabila
5: ala ka wakati wara jana
3: lamɛnbagaw ni ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka dannaya la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nka ɲan'o cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan aw k'an bɛɛ
0: nege kanye tan ani wolonfila konakiri kaɲɛ kelen be o kan abuja nigeria fabala
25: Bintu Sise.
0: Bakruba ula ni kasara ni kela kunu Centrafrique ni Cameroun dantela adamadinge dode kurukutula ka moko kemeninko bone unina nyinyi ubesena halisa wala saka sika moko labo dugu jukoro ambena nyefoli soroda kuna lagine jamana na hakilina mfola bella banyangira ni kalo kilin kaso kelie kalo duru jurube don ala abena France Guinée wari million bina ni sara almandie anyangila dohoyama kan ni tohotinyeni kuma ufoli dema ka nyesi konakiri idmamu bala bololo sirafe Nigeria samba flani mugan ani wolom la janvier kalo kile tani woro nata debe jamana nyema ni mosaden kalata wahatiye nga kabini bi ut kalo kile tani kononto kanyi ninyana jau dabola babu ka glen wa achebotan ani kononto debe ka nyokon sanga jamana kuntigia nonfe uchema jamana kuntigi bota bela Bola Ahmed Tinubu, oh, bismillah, akokurala. Awni ura amanka kunafuni di kerenyi dabo ni Centrafrique kunafuni ye o jamana mina moko kemeni kode bonena unina dama dinge do wurkutuli senfe kasara nyinke la kunu tarata zambo ya sanubo yoro la kilometre biduru nyoko oni babwa duguche Centrafrique wuro dugu yamfana o yerebe danchebo ni Cameroun ye kliklen kasara nyinko nyinini ubesina halisa jena babaru
3: awo bintu babwa marabau kafora ustera kasu kemeni wolo flade labo folo mɔgɔ minnu sera ka lakisi olu bilara ka taga babwa dɔgɔtɔrɔso la kasara in kɛra kunu tile fɛ nɛgɛ kaɲɛ 14 waati zambayi sanubɔyɔrɔ in be Centrafrique dugukolo de kan nga a be dancɛ bɔ ni Cameroun kɔrɔyanfan ye seereyaw la damadingɛ de tilana fila ka kari ka ben damabaarakɛlaw kan mɔgɔ caaman de tun be dingɛ in kɔnɔ n'u fanba ye sifu ye minnu be sanubaara kɛ yen dugu la babwa jiginakiritigɛla ka fɔra u ye damadingɛ minnu sɔgɔ olu de fɛgɛyara ni ka kari ka don jugumakolo kɔnɔ a kasara juguyara sabula mɔgɔ tantan yirika de tun be yen a kɛ waati la kasaratɔ minnw sera ka labɔ o bugunatigɛli be senna nga o tɛna nɔgɔya sabula dama baarakɛla nunu dɔw be bɔ Centrafrique gɛrɛfɛ jamanaw na ani yɔrɔjan ka taga baara la ye i n'a fɔ Cameroun Chad Mali ani Burkina Faso Cameroun Tribune kunnafonidiso k'a fɔra Cameroun 4 su yera kasaratɔw cɛma fo sisan Centrafrique marabaw ma jate bɔ kasara yi kan babwa wasaden dɔ y'a kanto k'a ka gɛlɛn u bolo ni wati la ka jati kerenkereni bo segesegelu koni dabora wala sa ka kasaren kunjonjon do bintu
0: enche nyafulu la jene babaru kenya jamana kono pankurun helikopter do dafrila bi araba ni nyeden lo jola o turistu ye o kono mukho bede bunena unina jamana nyin chamanche yamfana ni helikopter kasara nyin kunjonjon madon folon ni wahati ni tas nyafolo ye ni kasara sugu kake kenya marsakalo temene mukho woro de tunye sayasoro a pankurun helicoptère kasara do senfe jamana akile binyan fanfe kitiko kuma 600 la Guinée bi konakri kiti soye kalu woro kaso nyangili de bi akile nan fo la bella bakan kalu duru be judun ala ani la Guinée wari million binani almandi sarali bella ba nyangila kuma kan kulun foli la kanyeshi konakri almami bama el haji mamadou salu kamara almami ni yeretun vola kafo kale ya fala bella bama ninka soro aminena aka dantegelu de la kanyeshin alema nga o benata akiti nyisigila afanta konde benyafulike kaboko nakri
4: diksin kiti tela bra ira la nyangidi do ko makasilike ni bella ba kan komendo kwabra nan ninke anabra totinye ninke kwa sonyoro woro kwabra nyangili be bella ba kan kwa e karo woro kasoke koni aketo karo kele ne kela kasula karo woro watena o kasokela odondo talali nalkama ko sursi abana kala yini kwa e frangine million bina ni sara alamandi di kwa ni fana kwa la furu babolo lo gafe mena kanabolo Facebook kan na e bela badi koko boy kititela kanya irakala ko dondoli menke na nyawdi ko hansan lolu ko na ka ni ngon na breke kwa di simna na kabla kasula kabini ut karotele sena bela ba mina ra kabla kasula kwa brana nin kanu ani to tien kan na se ko na kri imam bama na imam mad saliu kamaradi kitildo bela ba ka ira kwa ni misana ke wali mendo ala laf sallal baira kwa dinal dala kasi kitiponna ala kwa dinal labla nyamema sola ba to menke ni imam mad saliu kamaradi otra ka ira la la la selido kwa bradi nge bela bama kwa yala nyinina ko kuna sili fana dinyama ko kititela fana dinye bela bama Fanta Konde Konakri RFI
0: Senegal wasadim ye saria dota kunun kayele maniu do bara saria o ani amukola do bara saria sunka ni anko code du travail et code de la sécurité sociale misalila muso konoma uka segena finye bo wahati congé de maternité bebo dogo kuntani nanina kabla dogo kuntan ani shigina sindi wahati aletma fana benake kalumu ganye kakon kalotan ani nduru de tundu ofuruba barako ministry mamdulamin jante ye o nyeta xaw la fasa kosobe aniko ye barakela ka josaria dowe minuka kanka labato en nigeria jamana na ku jamana kono bi de jamana kun tigini wasadin kalataw kanyini nyana jew dabora o kalataw dabo lendo bulo dalendo sa samba filani mugani ngulun la janvier kalo ki le tan ani woro la kalata ko nyana bokulu ka fola chebotani kononto de bena usanga nyokona wasaka jamana kun tigi bola chinugu norobila o mi ye cheboyi akasrati flana nofe chebo bi sika fali yani sibrido natache ngababa watara ubebe wilika jobla ni wahati wala saka kalata lauka dana ya soro
8: jati bintu yani o kalata uche janvier kalu natala chebo beno uson ka kalata la million kemere la son uye jamana ye mume bela jelena kabini kelen fan bela jelen be kika barabulu dalu nyefo nukwa fere ubena mundi nigeria jamana de umanuye sesoro kalata nununa jamana kunti bola ameda tinimbuka politiki ton apese mokou kolo benu sinsin kosebe uka yele mali bolo daliun barakele uni haklina udikan uyolu minu dabo uka sarati folokono ukumaka uncharila apese kuna funinko unyanabo baga bala Ibrahim Nefe moko chama wera ude ben minu menu disida jamana kuntiki tala ulube ku sinsin gale ya udikan bola tinimbu maseka fere jonjon soro minu na wasaka Nigeria ka ula lafya uye boko aram jatika wale kuluka binkanu uneke misaliye ulu minu nyonye lendo kosebe jamana imara chama kono uye soro ko gleyani fantaya fana kon kosebe min warala bulletin mbuka ni saratin kono politique ton congrès démocratique africain ADC ka chebo atiku abubakar minye joro flanan soro samba flani mogoni saba jamana kuntiki kalatala ko alebena fere soro o ko belana skwandira nga ko yani o che ubena yala kase jamana de umani kulason ukadon akaton kono folo ka farale kampeter obi e minye 600 congrès démocratique du Nigeria ka cheboye ale ku ba feka kalatala u kanchama soro jamana fambe minte akamara dronye wasera fe ale bena ajigida rabiu musa kuankwa so de kan akadanka en politique ton kono fanga sina franga kulu je sans moro bintu kolu ba fe ka chebokle ne suwandi u tola wasaki disida bonati lubutala olubena olatigata utikalo kle bisabani kle nata u kwa la jeba senfe uko olanyinye ka fran fran nunde toino uye ominke samba flani mwoni sababintu
0: baba wataraka nye foliu eto ipongo ebola bana beka waraka tafe jamana nyi marabaka u beka fero bila sinka wala sa akana se faba Kinshasa kono kalanko ministry fananya jira kunu ko kalambe nata wakati la septembre kalo daminena atena bo adogo koronga ko feredo debena bila sinka yoro la bana nyinke lendo ka dadigike o yoro minuna ambe wakati mina iko 600 ebola bana ye moho bafla ni keme sabani ko de boni unina marabaha uka afola Côte d'Ivoire biya sam mugan tigi tigi ni probo koala ka noho bagaman fe ton keme duru tumbona Abidjan o wakati hakli halisa ni nina kili tumka gene sigida deuma o tumbone na bona sigida chama de kono iko abobo vridi jon industriel fokata se akwedo nyaman boyoroma samuga akasara nyinko o bon yoro nube lakali ajuma de kono lela mande be nyafulike kabo Abidjan.
9: Probo kwala noko bagaman bona, yorotan anisegi minuna, fo ita ajirabi, kofen fanatiman bona, yenyoro ula, abe san mwambo sisan. Apobo ki indondala, noko bagaman imbona, yoro mina, so ujola ye. Akwede uki, nyamambon yoro korola, noko bagaman infan kelentu mbona ye. Yenyoro datula, kabisan bafla, anitan anisegi sisan. Marabaka uya ajira, kubena, yoro inke, klonke yoro, anifarigolo nyanageke yoro uye. Jamana marabaka uye, moko aklisi, ko kabisan bafla, anitan aniduru, ko noko bagama imbona yoro minuna, ko yoro besanyala. San bafla, anitan nisegi, onika lamini lakrani bolofara doya sementia, ko farati teitu, wa kateseka moko banable. Farasi fosi de teyi, yoran nou bè de saniala, Marcelin Flankote, ale miye, lamini lakrani tchegeda, siapol barake la doye. Nga, siapol beka ta fe, ni dugujou koro ji ou kolosiliye, wala sa, ni kololo do ou jati mnena, akase ka nye koro tige, jona. Kabi, probo kwa la kwe inkera, fama ou ya jira, ko luye do fara, kurun segesge lika, minu be, fen farati ma uta, san ou ka jo, Abidjan pori la. Le ila mande, Abidjan, RFI.
0: Gine bisawo ninye akile nani nyokonye ni nyama falendun afaba kini sugu dawla o sababu kela taji ntanya deye o masoro la taji firela o ni marabaka waka furuku furuku daw deye maimuna sanogo benyafolike.
10: Furu yoko yoko leno ni wakati ina bisawo nyama ono chebakoche kren kren yara bande sugura ni atle nani yen sigida nyema uyoka nyamanche mamilu belalo kasababu yake taji tanyayi nyamanto leno chiu ni sugu ukono wa ukololo tante kasajugu bi mogo segena.
11: Nintajiko gele ya imeka kololo chama ni lase auma mogo ubuka nyama mbo anga firike yoro ukerefe an wajibi ya dadi kujagu ya ukaseka ache kabosira daula inafawo irenya bala chukumina mogo shire tese kani kasakun ode kama nebe nunda tugulan don sisan
12: ngatam bene menkan akololo bisama kosobe kadaka ansiglun nyaman tun kerafe wa anshita don ubena che wati mina idan dron ayoro chuya laje tisiga don ke aranzo
10: de me tudon ko bi wole wole madake marabako fe o ka ben kansoro oni tagifire loje yasa nyaman che lo kasigi o ka barama
13: mun ko mi wa itarade do
14: an ba nyini ko mo ka famu kwa ka kan ko mauka cheka boyan wa ko mauka no cheli nika yoro sanya sare o bato
10: gole ay sorora nyon famu ya balia le fem marabago ni tagifre loche tagifre lo ko bi fera do fara tagi sonoka ka sababu ya ke tagi soro mandi tuguni nka marabago mason ya no che gole ya nti kololo la sira sanya ko droma aye tagani kasigi barake lo fanabla degura
0: maimuna sanogo kan la seli de bedansigi anka kuno fundi kina nyu fam folola sangata ni fla de dala ne kanyeta ani wolum la kan korugo ani yamusukoro
25: bintu sise
0: nataula sanidoni amina wa hakli na ulame awye ulumuni fobi kuma be aw bolokeneka amisoro ka kene nyunkunche ni musuka kene jemukanye ngaini ni beche la silibado bi ko duvar jamana kono foto talaw ka don krenkrene be ka lanyene maya o ye wakati ye ka foto talaw ka barafo aniko walinyu mando ngani san labane nuna foto ta chugo were nana o baranyi bebeke subhana machine de kono o lela mande ya latige ka kuma di oludoma akala silifle
9: ya ame plateau kina Abidjan dugu kono o yora de la ko wakili Mustafa ka foto ta yorobe aya ka foto ta bara damne akacha ni san mugani duru yebi o wati la foto tala ukumancha Mustafa na nyona ntumese ka wa mugwa walma wa bi saba soro kalo kalo o tunye wari baye olubolo nga bi wati yelemana
26: ka kolo adni wa chama swala o wato ala bandemina kandin blali kosula kwali kulsa kalvis kes baba it we ban ni wa mwata mamu wata mesa uda ka so ka gelion ta gelion
9: Mustafa ya e ka fo ka ka baraka nga yelemafana o kama lo ai yelemando aka foto ta chogula
26: tme ni bi sangala ni ka kalakaya Abid na fala pa e ka ko itma tala ak ne wati chama tife men me ta ni ga ta sa iba bla na tala shankil shanfla na fo minti lo minti fla iba na foto foto tala la do aman na fale ni ka kalanga ya antu ka iba na fasobo para
13: ina fa sulie ale fana be photo ta anya ale kumbe furusiri yoro dola Benjeville kina aklale akakala na komi bara kunte aya nyesi photo ta bara de ma sulie be photo ta choko kura indela na be fama ko photo numérique francicana abisi sianka kale be aklina dlan dumane ke kaka photo labara wala sa kaka bara latelia
15: non ba fosi yuna dola basi jan jan reta kanya le wale sisa ide so yu sono ima son foni yuna photo tan bla no deni wala ni yuna don tan na fosi be don ali wati be tan na don nsi bon efe ya te gbe gre ya dona le basi ya ana anu yere le de mefana imagine on fait me kungwa be mauvais est-ce yu sigata on photo tane ya yo rete si o fo photo tane be ta photo ta e bi sisan a rena bara ni ye ka ka jama no de ya kempeti si ka photo ta
13: fatou konate ye kalandeye alebe photo ta kalande la san fe kalanso do la abidjan dugu kono ngani wasi na ale saralendo ata don sinyanski bena ke muye photo ta la obolo
16: ah ne koni photographe kalankera photo ta bara kon jara ne parce que anga moro do ba bara la pi photo e famille ni bata nous son dia kole abeke kom to babu ba fo souvenir li wala o kama ne nyan sinyoro srama me bibina aya kroshi ko moro chama be photographe bara ke moti akalanke abeke photo tatouasi tikelenye a laban a photo finition tikelenye bibina ambanyere nyinagara amuba kalana nan clara est-ce que bara ko bna noya amawa no ole yanga miriyai anga gelia ere yoli
13: ni bere kama photo tala Mustafa Beka Laini jamana maraba ofe kuka demedo uma kake ni photo tala uka don kenenkene ni edien kono nyana je chama de labenendo Côte d'Ivoire jamana kono Leila Mandé Abidjan RFI
0: c'est ça amena hakilna de la main awi ulumunu fobi kuma be aw blokine ka Musa Alukul Belie uludo tomo ufle
17: sene ko ni duma koro afara pepepe jon nolo adamadeun nolo an fa koro tumbe o kasuma siu minu sene ni obenye duma koro ni kan kasoro engrais tei hale misu yere tu fe kuma te tracteur ma yan landiga ni dron engrais nunu lo ye duma koro ni fara pepepe ye borokele don ro mena nyina ka femi soro san vere na mase boro flama ni borokele don ye tu fen soro
18: femi bise ka fara fin tanye ni anga jomana marabago o ti fanga do ale fen na no anga jomana marabago ka inga fanga di yiri turu ma ko sebe fo ti se jakele ni yiriturute na imami abitasuma do aka bina aya meneka nyangi abafe ka aka venir chien yiri ne male o hari hambi foyo mi meneka bla yiri joro bara
19: moko bi bo ka franyonga ntuma chama aina nga yirituru yiri kone bituru ka benki amanga yirituru do na fatala ka boka yirituru oti fuyo ka yiri kroshi ode kwe yara awe yiri denjuri turu denjuri wurla oti mirora aina nga yirituru abana nekan ka miri aturukura sa miri abarkula ne ya turi jantora ibisika lakana chodi kendo furukula ti seka boni yiri matige nga jati mineka ke yiri utigali la
20: defo bilba ere mi charbon ami charbon ka an baro ka ngasu gwaso kono ali ka jugu yiri matin femira jenika charbon boro kele ibasoro yiri bakere ma yiri bakere ndon le charbon boro kele bonere charbon boro ke me soro ika yiri ke me tele o me yiri bisi en fe fara fena ani gaz ko ka war ti ko yi e putan no man o ka gaz ko fana no ka mbe ka ka gaz soro e ka su
27: ta ele jamana kon la andia takala je apli pare ji kote furube kote foite anga mogobe san bominke anyonya le mem mali dagine burkina obe tuma papetre ka bege san boron fion yo de ye kolola san anga tu kon fion ma
28: bi anama don yer ga table le benani ja ko juguyan ye ani bim fagala minum be namba ke ga barke nay ale le bi kungo yer faga foga ban ani furuba tige tige minum be ni ga jata minega anga sahel jamana nunun nay binyan man konté boy ale kon dugolo fanganyal mantara tu konnan yan kon somo turuni ale ka kungo yere bam pep ka senega yoroni biga mara yoroni beba
29: yoro minu yere bi blako foré classé ambo chama yo foré classé yé kanema no propre yé ka dimé né dona chama chara eti yiri yé
30: a chama ché bé kanalé
29: mun nana nalé asigu la bi yoro mi gardera han mon lo de flay mu so kuna bo bol ko mené o ta war basara mais abelbel babu charge ka témé affaire ura ambo yo son nyamo ko yéne lo ké nga kura
1: Bintou Sissé.
0: ama hakili jigi anka kuna fundi kene nyimba kuruba ula akunu Centrafrique ni Cameroon danchela dama dinge donguru kutula kamuko keme ninko bone unina nyini ni ubesena halisa wasa kamuko ulabo dugu jukoro lakini jamana na hakili na mfola bela ba nyangira ni kalu kili nkaso keliye kalu duru jurube duwala abena frangine ye wari milion bina nisara almandiye anyangila doho mayali kaun ni tokotinye ukuma kaun foli dema bololo sanfe Nigeria samba flani mugani ngulumla janvye kalu kile tani woro natade ye jamana nyema ni wasa dinkala tauye nga kabini utkalu nyina bi kile tani nkononto kanyini nyana jew dabola amikine nyinkunche sisan ni ke muso uka kene jimukan ye oye talike furusa deka lalesha dukure ka jimukan korolindo awaka donka chorongom de teke tumbe nge jurula amenyokon soro sini nyo wakati kelena
1: awena jimukan mulame korolindo
2: muso uka kene
1: Lalaisha Dukure.
3: Folo, furu kunyeshi barai. Furu don kumbe ukale nyogonye kato nyogon kerefe bada bada. Here ani here tanakono. Gabibina, ayera kafo kufurusa uchayara. Wako kumadola kumusula kau yere debe ufurusa nunu la nyininke. Wale ya minkololo tante, duu anisigidaka. Ukama, bimuso ukakene jemukambe na kuma furusa chayali deka. Kunjume debe ka musula kau blaka furusa nunu la nyininke. Yala, furu ketuko yere de falinawa. Aubina chama famu nyiningali nunu bela jelenka angala memba u ani anga mawili lunga demenkono. Ame au fuka au wale nyumando, RFI madenka la menila, niye muso uka kene jamukan siglinye auye ka foku bela jelenka ibisimila. Bi, ame na kuma furusa chaya lidika, menu la nyini mbeke ka chaya musula ka ufe. Anga maulele mfolo ale ikene soroka ban, sigida kudombagado Mohamed Tunkara kabo malila, ambifu anga ule jabilila.
4: Amba anche.
3: Lamembaga o au bela jalenfana folindo ka foko begi bisimila kokura. Baro damne labi ame foloka an lamemba do haklina lamem bi baro babuka anye ulumunu lasoro WhatsApp sira ufe.
5: Kusa sababu ni mfei fanfla bela. Anna madin jamanami. Man sisem dole ya ambraya. Ole fudo balu. Ida yo ha motan walma mosegi mo lulu. Obe lulu kelem kono. Anye sigi kala wole do. Muso motan o lise tibili kelingren bola nyon te lukono nga alte te kelingku o tagabulo la maraya bo an kun ka mo mi tagabulo ta nasara arabu wulu na tagabulo kono che ana muso sariya e wolika fudu sariya na che ni muso fla pelelon arabu arabul bra fudu sariya o ka che ani muso fla pelelon nasara al bra bon an de do krana wole la system na ka wula system me u bra o ya la sigi kala nyame ma o la fudu kala nyame ma o le nya fola an demnya ekol bon la ani mantra sa bon la ani badu ke rol lo boni dena mola o haklina na ka banka na ota abalu gyalon ko fios kana obla luba kono ko e watin kurum kelen ko e wa jeta ni bola ira e ala ba e kala fudu sale ni
6: buru ya ti che bulu sa fudu mi so du bulu la ni mun ka sabali e dem balu le u ka korba ya ko ya ren mana ni ma den tono bi ma che tono du bi den tono du tisan kwani yoro sisan che ni na on fauti kele ni su mine tugu ni ke ko tugu ti kele ko re la mo mu so chama mbi ko chama mbuka mu so chama mu mu ni do ko chama ka na mo wa mu tugu wa ti kele ko re la do ka divorce di mandili ka ti ni do tai chama mbi ke chauba ke ko chama ke mu sura u do ta la amano ko re ya ke chama si ka si porto la chama fe na divorce di mandi
3: sisa ambora ka la me ba ka hakili na ula me ameta ka anga sigida ko do maga Mohamed Tunkara fanfe Tunkara ere bulu kunju debika furusa la yini chaya musula kau fanfe bibina
4: akundo biseka ke bibina anga dambe uni anga tabulu yere olu yele mana kosebe bolofolo anga modo be olu ba fodi musu placide ni na tanki musu to mina kono donc ni na tseka be me bibina moko tseka foki bi musu blo mina kono parce que yele ma o kera yele ma bay kosebe anga la halaw yele mana yele ma do pane muye uye soroi musaka soroni musaka sira ni ajatimne bibina muso chama be iba soro sebuye o ubi barake uka soro bula ubi ke sababu yu nasuro ubi furumi na ni furumi ni ati here la suma okumana ugubo ukononana adofana jume bibi na sharia u yele mana patike jine yele mana jine lahala yele mana anga dambe u yele mana tabolo u yele mana ukira sababu yu kana ali sharia kise munu mbamfea no kumye muso datugu ni muso kungu kala abi furusa nyini ba soro presyon li kumbe furusa kumtiseka soro kadaka nako abi furusa nyini mashita deme sigidala sigidala yere de kumike presyon yaka masa uta deme paro uta deme teru uta deme pasi sigidala furusa kumyele duwe bafo penjugu dodo
3: folo ni furu kumbe siri angu maye ube kwenye muso la sigi u be kuma caaman fɔ a ye ka se k'a labɛn ka bila ka furu gwɛlɛyaw kunbɛn. Yala sisan an be se k'a fɔ o taabolo kɔrɔ nunu ni segin kɛra ka na olu ma olu tɛna se ka kɛ fura ɲuman ye ka furusa bali wa?
4: Ɲɛ don i kun b'a ye an ka maakɔrɔw kuma caaman u kun be furuma sigi a kɛra cɛma walima musoma ye ka se ka hakilina ɲumanw di u ma waasa n'u taara furu la degun dɔw be kɛ furu kɔnɔ parseke furu bɛɛ tɛ hɛrɛ ye k'u k'a dɔn k'a fɔ ko degun b'a kɔnɔ ni degun nana o degun kan ka labɛn togo di ni hɛrɛw nana o fana kan ka kɛ togo di o conseil de kun be kɛ sababu ye waasa u ka furu in be se ka mɛn togo min si la u k'a dɔn k'a fɔ ko furuw ko tile kelen ko tɛ n'a donna ka taa ko badabada do.
3: Caman faamuyara ni kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen na sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara ka bɔ Mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka nin ɲininkali ninnu jaabili la.
4: Ani baraji.
3: N'i y'a mɛn furusa a sirila fɔlɔ de an ka maa welelen filanan ale ye mɛri ye ka bɔ sigida durunan meri la Bamakɔ kulu min bɛ olu bolo furu sinsinli ko ɲuman kama ko furu jigiya so ale ye o ɲɛmɔgɔ ye Isiaka Kamara i danse musow ka kɛnɛ kan.
7: An b'i fo k'i waleɲuman dɔn.
3: Yani an ka kuma sisan aw ka kulu yɛrɛ kan ni wagati na jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye furusaw ye ko hakilina caaman bɛ bɔ musolakaw de la e yɛrɛ bɛ mun fɔ o ko kan.
7: Kɛmɛ kɛmɛ sarala jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko 75 o laɲini bɛ bɔ musolakaw yɔrɔ la ne yɛrɛ ka faamu na mɛ n'i gɛrɛl'u la muso yɛrɛ ka hakilina bɛ togo mun na ni dekun nana a caaman na ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'a sigi ka fɔ labɛn purke k'u kisi tiribinali la taga ma a caaman bɛ taa kɛ ni furusa ye mɛ n'i sigi ka fɔ n'u ye mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ yira la tuma dɔw la aw bɛ se ka sababu sɔrɔ pour que furu in kana san.
3: Ayiwa aw ka meri yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen don aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa ale kɛlɛ o kulu in hakilina yɛrɛ nana aw la cogo di.
7: An ka tiɲɛ yira la tuma dɔw la aw bɛ se ka sababu sɔrɔ pour que furu in kana san.
3: Ayiwa aw ka meri yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen don aw bolo sen kan walasa